sa aming dalawa kung saan man kami pupunta. Nalulungkot ako kasi wala man lang akong freedom sa mga galaw ko. Pati nga pananamit ko ay pinapakialaman na rin niya para akong preso. Hindi naman ako makapagreklamo kasi alam kong nakikinig siya sa lahat ng usapan namin ni Marco. Ang nakakainis pa dito kahit nakikita na ni Marco ang halos pangaharas ng nanay niya sa akin ay dead malamang siya, Papa Dudut.

0: Grabe, ang ganda rito sa probinsya nyo, no? Parang ang sarap mamuhay dito.
1: Bah, mukhang ayaw mo nang bumalik sa Maynila.
0: Kung meron lang ibang pagkakakitaan dito na kaparehas ng sinasahod ko sa Maynila eh, dito na talaga ako titira.
1: Naku, mabagal internet dito.
0: Mas okay nga yun eh, para mabawasan ang screen time ko.
1: Walang mga samyupsal, tsaka yung mga mamahaling coffee shop.
0: Mas gusto ko yung mga fresh na gulay at isda kaysa sa pork.
1: Eh, yung mga coffee shop.
0: Pwede, iinom na lang ako ng gatas ng kalabaw, di ba? Mas healthy pa.
1: So, kung ayain man kita balang araw na tumira dito, papayag ka?
0: Ayain mo na ako ngayon, mabilis akong umuo.
1: Mabagal ang buhay dito, ah. Di katulad sa nakasanayan natin sa Maynila. Baka maboard ka lang dito.
0: Basta kasama kita, ayos na ako. Kahit saan pa. Pakis nga.
1: Teka.
0: Bakit?
1: Di ba sabi ko naman sa'yo, bawal yung PDA dito sa amin.
0: Wala namang makakakita eh. Eh, mukhang tulog naman na lahat ng mga tao dito. Sige na, Marco. Kahit isang kiss lang, oh, namimiss ko na kasi yung lambingan natin. Sige
1: na. Ilang araw na lang, uuwi na tayo sa Maynila. Ha? Kunting tiis na lang.
0: Mabilis na kiss lang. Kahit ano, dampi lang sa labi. Sige na, please.
1: Please, ano ba, Dana? Baka may makakita eh. Baka mamaya may magsumbong pa kay nanay.
0: Wala yan. Nakakulambo na lahat ng tao rito. Sige na, kahit sa noo lang. Kahit isang segundo lang.
1: Nay, anong... gising pa po pala kayo.
2: Mainit sa kwarto eh, kaya naisipan kong magpalamig dito sa balkonahe. Saka rinig ko yung harutan yung dalawa ni Dana.
0: Nagkukwentuhan lang po kami, tita. Pasensya na po kung naabala namin yung tulog ninyo.
2: Eh, umusog nga kayo nang makaupo rin ako sa tabi nyo.
1: Nay, dito ka na sa gilid ko.
2: Ayoko dyan. Gusto ko sa gitna nyo. Dali na, usog. Ayan. Marco, anak. Napanood mo ba yung mga sinend kong video sa'yo?
1: Hindi ko pa po na-check na eh. Iniwan ko po kasi yung cellphone ko dun sa kwarto.
2: Ay, ano ba naman yan? Kailangan mong mapanood lahat yon. Para sa ikabubuti mo yon. At para na rin sa akin, syempre.
1: Tungkol saan po ba yun ay?
2: Ay, tungkol yon sa pagiging mapusok ng mga magkakarelasyon ngayon. Napapanahon. O, panoorin mo rin, Dana, ha? Para matuto ka rin magpigil dyan.
0: Sige po.
1: Matulog na ho, Kuya Ma. I-check ko na lang bukas yung mga sinend nyo. May pag-uusapan lang po kami saglit ni Dana.
2: Ay, hindi ako aalis dito hanggat hindi pa kayo pumapasok sa mga kwarto nyo.
1: Eh, pero Nay...
2: Ay, teka. May sinend pala sa akin yung kumari ko kanina. Tungkol sa mga anak na sumusuway sa mga nanay nila. Alam mo bang mas mabilis kang pumunta sa impyerno kapag hindi ka sumunod sa nanay mo?
3: Papadudod payapa at payakang probinsya ni na Marco. Pero dahil sa presensya ng nanay ni Marco ay nagmukha tuloy mapolusyon at stressful ang probinsya nila. Para bang mas peaceful bigla ang ingay ng Metro Manila. Nababastos na ako sa ginagawa ng nanay niya pero wala namang magawa si Marco para masolusyonan yon. Sinubukan ko pa rin magtimpi, bisita ako roon at wala akong ibang kilala roon bukod kay Marco. Kung hindi ko lang talaga mahal si Marco ay baka unang araw pa lamang ay lumayas na ako doon. Baka nagbook na ako ng masasakyang bus para umuwi na lamang sa magulong siyudad ng Maynila. Pero ilang araw na lang naman ang titiisin ko. Gagawin ko yon para sa future namin ni Marco, Papa Dudut.

0: Ay, sa wakas, pinagbuksan mo rin ako ng pinto.
1: Pasalamat ka, naririndi na ako sa mga katok mo.
0: May problema na naman ba? Ha? Malapit ka na bang datnan?
1: Kahit sabihin ko sa'yo yung problema ko, wala ka namang magagawa.
0: Ina-underestimate mo na naman ako eh. Kaya ko yan gawa ng paraan.
1: Talaga? Eh kung sabihin kong tungkol sa nanay mo ang problema ko, may magagawa ka ba?
0: May issue ka na naman ba kay nanay? Hindi na natapos-tapos yan, Dana.
1: Hindi talaga matatapos kasi parang wala ka namang nilalatag na solusyon, Marco.
0: Eh sabi ko naman kasi sa'yo, conservative si nanay. Kung gusto mo talaga makahalik at makayakap sa akin, hindi mo makabalik tayo sa Maynila.
1: Hindi lang naman yun ang problema ko eh. Kaya kong tiisin na walang halik o yakap mula sa'yo, pero kasi...
0: Pero ano?
1: Kailan ba tayo magkakaroon ng alone time?
0: Ito! Alone time naman to ah!
1: Itong pagpasok mo sa kwarto ko. Tapos ano, tatagal lang ng 5 minutes kasi biglang papanhik dito yung nanay mo para pababain ka na ulit.
0: Minsan naman umaabot ng 10 minutes ah.
1: Hindi ako nagbibiro, Marco ah.
0: Alo, seryoso na nga. Eh kasi hindi ko na rin alam ang gagawin, Dana.
1: Paano hindi mo alam? Matanda ka na. Hindi ko sinasabing suwayin mo ang nanay mo, pero baka naman pwedeng magdesisyon ka na para sa sarili mo nang hindi nakadepende lahat sa nanay mo.
0: Nire-respeto ko lang yung nanay ko.
1: Naiintindihan kita sa respeto, respeto na yan, ha? Pero kasi yung nakikita ko sa inyo, parang sagad na sa boundaries mo eh. Buti sana kung estudyante ka pa lang at umaasa pa sa nanay mo, pero hindi. Kung umasta ka para kang tuta na sunod-sunuran sa kanya.
0: Eh, ano magagawa ako, nanay ko yun?
1: Hindi mo magets yung point ko, ha? Yung mga bagay na pwede naman sanang ikaw na lang yung magdesisyon, bakit kailangan sa nanay mo pa rin nakadepende ang lahat?
0: Tulad ng ano?
1: Magtatanong ka lagi sa kanya kung pwede ba tayong lumabas para bumili ng chichiria sa tindahan. Magtatanong ka kung pwedeng magpuyat tayong dalawa. Ah, nakakainis pa rito. Pati kung ano ang isusuot ko. Ikukonsulta mo pa sa nanay mo.
0: Di, kasi gusto ko lang namang involve ka sa usapan namin.
1: Kung pakikialam sa pananamit ko at pananalita ko, huwag nyo na akong i-involve.
0: Para rin naman sa ikabubuti mo yun.
1: Kabubuti? Nakakabuti ba sa akin yung pilitin nyo akong magsuot ng bestida? Alam mong hindi ako komportable sa bestida. Magaslaw ako, di ba? Alam mo yun. Pero sinigundahan mo pa yung nanay mo na pagsuotin ako ng bestida.
0: Okay. Sorry na.
1: Okay, mabalik tayo sa issue ko sa alone time natin.
0: Di pa pala tapos.
1: Uulitin ko. Hindi to matatapos hanggat hindi mo ako nilalatagan ng solusyon sa problema ko sa alone time natin.
0: Oh, sige, ilatag mo na yung problema. Bago pa pumanik dito si nanay.
1: Alam mo, wag na lang pala. Wag na lang. Lumabas ka na lang ng kwarto bago pa atakihin sa puso ang nanay mo dahil nakakailang minuto na tayo ng alone time.
2: Papadudod, para kong nakipag-usap sa dingding. Para kong humingi ng saklolo at solusyon sa isang sofa. Wala rin po akong napala. Bakit pa ba ako sumubok na magsabi ng problema ko eh mama's boy naman tong si Marco. Malamang sa huli hindi niya ako papakinggan at nanay pa rin niya ang iisipin niya palagi. Sobrang sabog na ng nararamdaman ko noon pagkalabas ni Marco, umiiyak ako ng umiiyak. Tahimik lamang ang iyak ko kasi alam kong ayaw ko nang madagdagan pa ang mga issue. Sobrang takot na takot ako sa nanay ni Marco. Baka sa pag-iyak ko ay makaisip na naman siya ng pagkakamali sa akin. Chinek ko ang kalendaryo sa cellphone ko, bakit ang tagal ng araw? Gusto ko nang i-fast forward ang lahat para makauwi na ako. Ayoko na sa probinsya.

0: 97.1.
1: Stronger.
2: Forever.
3: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
4: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
5: Mga kabarangay, heto na naman muli ang bubuo at magpapasaya ng Sabado evening nyo. Tara na't makisaya sa GMA Radio Super Barangaya sa darating na June 27, Sabado, alas 5 ng hapon. Dadayo naman ang Super Radio DZBB at Barangay LS 97.1 sa malaria-covered court, Barangay 185, Caloocan City. Para sa isang super unforgettable na gabi, makikipagkulitan dyan ang inyong paboritong Barangay LS DJs na sina Papa Yo at Miss Malaya, kasama rin ang ating Super Radio Anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Siyempre, di mawawala ang ating Super Card Games, Dance Fitness, Singing Lodi at ang inyong mga paboritong GMA Sparkle Artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Hindi lang yan, may chance pa kayong manalo ng cash prizes, GMA Afford the Box at brand new Android phone. Kaya't ano pang hinihintay nyo? Tara na sa Sabado, June 27, alas 6 ng gabi para sa isang puno ng saya at papre nyo sa Super Barangayan. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin na Potency Plus Zinc Advance, sangguniang barangay ng Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DZBB 594 at Barangay LS 97.1. Stronger forever. Stronger forever!
6: Level up your experience with Bet88 Sports. Enjoy competitive odds and lots of free bets.
7: Find a way.
6: Bet88, all your favorite sports, all in one place. Bet88, your ultimate playground.
8: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Responsible gaming at pagcore.ph.
9: Enjoy competitive odds and lots of free bets with Bet88 Sports. Bet88, your ultimate playground.
10: Barangay Love Stories.
11: Barangay Love Stories.
12: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kasama natin si Tita Suzanne. Tita, totoo bang connected ang high blood sa paningin?
13: Nako, DJ, totoo yan. Kapag tumataas ang blood pressure ko, sumasabay din ang panlalabo ng mata. Kaya ang ginawa ko, nagdagdag ako ng iBerry sa daily routine ko.
12: So ang iBerry, nakatulong sa'yo, tita?
13: Sobra! Ramdam kong may support ang mata ko. Mas naging kalmado ako at mas malinaw ang paningin. Sa iBerry, may peace of mind ako na inaasikaso ko ang mata at kalusugan ko.
14: Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 milligrams na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mga kabarangay, isa na namang masayang Sabado afternoon ang pinagsaluhan natin sa Barangay Live Studios nitong June 20 sa Robinson's Antipolo. Nakipagkulitan sa atin ang kwelang si Lady Gracia at syempre ako, ang storyteller ng ating mga puso, ang inyo pong papadudot. Lalo pang naging espesyal ang hapon dahil sa ating kapuso, Naj Zablan, at GMA Sparkle Artist na sina Lee Victor at Juan Bryan. Congratulations din sa lahat ng mga maswerteng nanalo sa ating mga papremyo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta, mga kabarangay, dahil sa inyo. Nakapaghahatid kami ng mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa para sa lahat. Gusto mo rin bang marinig ang Barangay Love Stories live on stage? Stay tuned lang at abangan kung saan susunod na pupunta ang inyong Papa Dudot at ang Barangay Live Studios. Ang Barangay Live Studios ay hatid sa atin ng Bygone 100% Knockdown at ng Barangay LS 97.1 Forever in partnership with Robinson's Antipolo.
16: Taga saan ka?
2: Taga Rizal!
16: Taga saan ka?
2: Taga Barangay LS!
0: Stronger.

0: Barangay LS 97.1 Forever. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love
1: Stories. Sa pagdaan ng mga araw, sinunod ko na lamang ang lahat ng gusto ng nanay ni Marco. Gusto ko na lang ding matahimik ang buhay ko. Ayoko ng stress at wala rin naman akong napapala kung sasabihin ko ang hinaing ko kay Marco. Inaral ko lahat ng nababasa ko sa internet para hulihin ang kilitin ang biyanang kong hilaw. Hindi ko yon pinaalam kay Marco. Gusto kong gawing sorpresa yon kapag nakita niyang finally ay magkasundo na kami ng nanay niya. Marami ako nabasa na gagaan daw ang loob sa'yo ng nanay ng karelasyon mo kapag marunong ka sa kusina. Kaya naman doon ko sinimulan, Papa Dudut. Proud ako sa kusina skills ko at kaya naman pinagyabang ko sa nanay ni Marco na wala siyang magiging problema kapag kinasal na kami ng anak niya. Hindi magugutom si Marco sa akin, pwede na talaga akong maging asawa, Papa Dudut.

0: Ano yung naaamoy po?
1: Ay, hello po, tita. Nagluluto po ako ng almusal natin.
2: Sino nagsabi sa'yo na ikaw ang magluluto?
1: Ako lang po. Para hindi na rin po kayo maabala. Alam ko po kasi napuyat kayo kagabi, kakabantay sa amin ni Marco sa sali. Joke lang po.
2: Walang pwedeng makialam sa kusina ako.
1: Gusto ko lang naman pong makatulong.
2: Eh ano nga yung naaamoy ko?
1: Naaamoy niyo po ba yung masarap na niluluto ko?
2: Inuna mo ba yung bawang sa pagigisa?
3: Opo, bakit po?
2: Hindi ka ba naturuan ng nanay mo sa kusina?
1: Teka, tita, bakit naman po ganyan kayo magsalita? Huwag niyo naman po sanang idamay ang nanay ko rito. Para lang talaga sa bawang?
2: Alam mo bang hindi dapat inuuna ang bawang sa pagigisa? Dapat sibuyas muna.
1: Eh, sabi naman po sa internet na kahit na ano na yung unahin ko, wala naman daw epekto yun sa niluluto. Nasa lakas pa rin daw yun ang apoy.
2: At naniwala ka naman. Ay, nako. Kayo talagang mga kabataan eh, walang natutunan sa mga magulang nyo. Kaya ang bilis nyong maniwala sa mga sinasabi dyan sa internet na yan eh. Sibuyas dapat ang inuuna sa pagigisa. Dahil mas matagal yung maluto kaysa sa bawang. Mabilis masunog ang bawang, kaya hindi dapat yun ang inuuna.
1: Lagi naman po ako nagigisa. Bawang palagi ang inuuna ko, tita. Masarap pa rin naman po yung kinakalabasan ng mga niluluto ko. Hindi naman po lasang sunog.
2: Baka sa'yo, oo. E paano sa iba? Anong sabi ni Marco?
1: Happy naman po si Marco sa mga niluluto ko para sa kanya. Kahit tanongin niyo pa po siya. Palagi nga pong taob ang rice cooker namin kapag pinagluluto ko siya eh.
2: Eh, masyado lang kasing plastiko minsan yung anak ko. Ayaw niya yung nakakasakit ng damdamin ng babae. Kaya siguro sinasabi niyang masarap ang mga niluluto mo sa kanya.
1: Ay, hindi lang naman po si Marco ang pinagluluto ko, tita.
2: Ay, sa bagay. Mukha namang marami ka nang nakarelasyon.
1: Paano niyo naman po nasabi yan? Dahil inuuna ko ang bawang sa pagigisa?
2: Huwag mo nang alamin ang nasa utak ko. Baka umiyak ka pa dyan eh.
1: Hindi, sabihin nyo na lang po. Total, sanay naman kayong sinasabi palagi kung ano yung laman ng isipan nyo, di ba? Kahit nakakasakit na kayo ng kapwa ninyo. Hindi ko ho sigurado kung yun ang tinuturo sa inyo sa relihiyon nyo ah. Kaya Gina G kayo mang prangka na walang busina.
4: Papadudot, may mga tao talaga na gumagamit ng paniniwala nila para manghusga ng tao. Feeling nila mas angat na sila sa iba. Sinubukan ko yung baliwalain sa tuwing nakikita ko kung paanong gamitin ang nanay ni Marco ang mga turo ng simbahan nila laban sa akin, Papadudot. Pero sobra na. Hindi ko na rin kaya. Nasagot ko na rin siya, lalo't pati ang pagiging sakang ko ay pinuntirya na rin niya. Sobrang liit ng utak niya para isipin na kaya ako sakang ay dahil marami akong nakarelasyon. Anong klaseng pag-iisip yon, hindi ba? Sa isang iglap na wala lahat ng gana ko para kunin ang loob niya. Sa isang iglap ay gusto ko na lamang umalis doon. Pumanik ako ng kwarto at nag-impake. Hindi ko na kayang magtagal pa doon kahit na isang araw, Papadudot.

0: Ana?
1: Uuwi na ako sa Maynila. Kung gusto mong maiwan dito, bahala ka.
0: Alam nga ning oras na, Dana. Baka wala ka na rin maparang tricycle dyan sa labas para ihatid ka dun sa main road.
1: Wala akong pakialam. Kahit maglakad pa ako papunta sa main road, makaalis lang dito.
0: Kano'n mga magpadala sa emosyon mo?
1: Alam mo kung paano ako pinigilan ng emosyon ko sa ginagawa sa akin ng nanay mo, Marco? Ngayon lang ako sumabog.
0: Naon ka muna, ha? Pag-usapan natin to. Pag nahimasmasan ka na rin naman, di mo na babalakin bumalik sa Maynila. Di ba nga sabi mo, gusto mo dito sa probinsya? Kasi dito, di ba, payapa?
1: Payapa? Nung una, yun ang inakala ko. Pero habang tumatagal na kasama ko ang nanay mo, nagiging impyerno ang buhay ko. Wala akong peace of mind dito.
0: Nasa isip mo lang yun.
1: Hanggang ngayon magbubulag-bulagan ka sa mga ginagawa ng nanay mo sa akin?
0: Kung yung nangyari kanina tungkol sa pagigisa ng bawang at sibuyas, nakwento na ni nanay sa akin yun. Makakalimutan mo rin daw yun bukas.
1: Ah, so dagdag bawas din naman pala yung nanay mo. Nakapag-unlock pala talaga siya ng bagong talent.
0: Di ba yun lang naman ang issue nyo kanina? Dahil inuuna mong igisa yung bawang kaysa sa sibuyas?
1: Oo. Sige, yan na lang ang pinag-awayan namin. Tutal sa kanya ka pa rin naman maniniwala, di ba?
0: Teka nga kasi. Sabihin mo na lang sa akin para matapos na to. Para alam ko kung anong gagawin ko.
1: Sumusobra na kasi yung nanay mo sa pagsasalita ng kung ano-ano sa akin. Wala nang preno yung bibig niya. Nasabihan pa akong malandi dahil ako raw yung sama ng sama sa lalaki. Gaya ng pagpunta ko rito sa bahay niyo.
0: Baka naman na-misinterpret mo lang yung sinabi ni
1: Marco,
0: nanay.
1: Marco, ano ba?

0: nga, Marco. Hindi na yun maganda sa paningin ng ibang tao. Kayo pa naman itong ang hilig magpa-apekto sa mga sinasabi ng iba.
1: Walang masama sa ginagawa namin ni Nanay. Halik yun ang pagmamahal ng isang anak sa magulang niya. Masyado ka lang malisyosa.
0: Kung malisyosa ako, bakit ginagawa niyo yun kung kailan walang tao? Ha? Bakit laging sa loob ng bahay? Sige nga. Kung proud ka talaga sa pagmamahal mo sa nanay mo, eh di gawin nyo sa bakuran kung saan maraming makakakita ang ibang tao.
1: O sige, umalis ka na. Maglakad ka na ngayon pa lang para makahabol ka sa last trip ng bus pabalik ng Maynila. Kapikun kakausap, umalis ka na.
0: Oh, bakit biglang pinapaalis mo na ako?
1: Umalis ka na.
0: Kasi tama ako, di ba? Tama ako. Guilty ka, Marco. Guilty kayo. May mali talaga nangyayari sa pagitan nyo ng nanay mo.
2: Papa Dudut, plano ko naman talagang umalis ng mga oras na yon, pero hindi ko lang inasahan na pagduduldulan sa akin ni Marco na lumayas na ako dahil sinubukan kong depensahan ang sarili ko laban sa ginagawa ng nanay niya. Doon ko naisip paano kapag kasal na kami. Kaninong side ang kakampihan niya? Sino ang papakinggan niya sa amin ng nanay niya? Tuwing may mga desisyon kami para sa sarili naming pamilya. Hanggang kailan makikialam ang nanay niya sa amin? Ang dami kong iniisip na mga tanong. Kaya ko bang pakisamahan ang nanay ni Marco in the long run? Hindi nasagot ang mga tanong na yon dahil nagmamadali na akong umalis. Sa pagbabalik ko ng Maynila, hindi ko muna kinausap si Marco. Humingi ako ng space sa kanya para makapag-isip-isip. Hindi muna siya umuwi sa bahay namin, ngayon ay naguguluhan ako. Gusto kong makasama si Marco habang buhay. Siya na talagang gusto ko. Pero paano ko ba gagawin yon kung hindi ako komportable sa nanay niya? Patulong naman Papa Dudut at sa mga kabarangay. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Dana.

Maraming salamat kay Dana for sharing your story sa ating programa. Hanggang kailan nga ba dapat makialam ang isang ina sa buhay ng kanyang anak, sa isang man-child? Kailan nga ba maiisip ng nanay na kailangan ng matuto ng kanyang anak na man-child na magdesisyon at paminsan-minsan na lamang ang gabay na pwede niyang ibigay? Marami sa inyo ang sigurado akong nakaka-relate dito sa ating kwento ngayong araw na ito, kabarangay. Nakalaban mo rin ba minsan ang biyanan mo? O magkasundo kayo? O comment down below, mga kapuso. Magbabalik po kami kasama pa ng mga komento mula sa inyo. Dito lamang yan sa inyong official overall number 1 FM station in Mega Manila, Barangay LS 97.1 Forever. You were cute and

Ang kwento ng ating letter sender ay binigyang kulay ni Lady Gracia sa direksyon ni Bea Uy. Muling abangan ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa Barangay Love Stories.

0: Umiti-sarap tinola na gusto ng lahat? Kaya! Basta luto mo yan with Knorr Chicken Cubes.
1: Ma'am, si Odie po. 168 pesos ang pwede centavos.
2: Ay, wala akong barya.
3: Walang barya!
1: Ay, wala akong panukuli.
3: Walang sukli.
4: Ay, dapat ng GCash Pay Online para bayad agad sa online shopping. Wala nang suklian. Secure with GCash Login Safe. Biometrics authorization bago bayad. Sakto payments. Secure checkouts. Pay online with GCash. To know more, visit the GCash Help Center or call us at 282 Globe or TM 02-7213-9999 Globe Landline or internet call through the Help Center. G-Exchange Incorporated is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
0: Pay online with GCash para bayad agad sa online shopping.
5: Tagasan ka?
6: Taga UN Avenue!
5: Tagasan ka?
6: Taga Barangay LS!
0: Magpapasikat ang isang dynamic band from the vibrant music scene of Manila. Live na live sa Sikat sa Barangay, ang bandang Max Ayeza. Miyerkules, 4 p.m. sa paboritong istasyon ng Mega Manila, Barangay LS 97.1. Stronger forever.
7: Di mapagtududahan, di matututulan. Nagkakasundo ang bayan sa Mega Manila. GMA Radio ang number one. Super Radio DZWB ang number one AM station. At Barangay LS 97.1 ang number one FM station. Maraming salamat mga kapuso.
8: Barangay LS 97.1.
9: Barangay LS.
0: Stronger.
10: Pinatibay!
0: Forever.
10: Habang buhay!
8: Number one.
11: Forever.
12: Barangay LS 97.1. Stronger forever. Stay dry ka, barangay. Nagbabalik po ang inyong Papa Dudut sa ating episode ngayong araw na ito, na pinagbinahan ng ating sender, na kung saan eh talaga namang nakakagulat, no? Na ramdam po natin at ramdam na ramdam ni Dana ang pagka-disgusto sa kanya ng nanay ng kanyang jowa, dahilan para sa kanilang paghihiwalay. May chance pa kaya mga kabarangay na maging sila sa kabila ng lahat ng mga nangyari? Na hashtag BLS makananay kasi ang ating episode, no? Kaya may kakaiba silang relationship itong kanyang jowa at ang nanay nito, na masyadong solid na solid, kaya hindi makapasok itong si Dana sa eksena. O kung kayo po ang tatanungin, ano nga ba ang dapat gawin? Pero bago yan, super barangay na mga kapuso, kita-kits po tayo this coming Saturday, June 27, sa Malaria Covered Court, Barangay 185, Caloocan City, alas 5 ng gabi. Sama-sama tayong magsaya sa isang hapon na puno ng kantahan, sayawan at bonggang papremyo. Makakasama natin dyan ang Barangay LS DJs na sina Papa Johan at si Miss Melea, at ang Super Radio DCWB anchors na sina Tuesday New at Christian Manyo. Exciting ang mga ganap dahil may dance, fitness, supercar game, singing contest, palaro at mga bonggang parafol. Pakikiligin din tayo ng mga sparkle artists na sina Andre Fajardo at Jennifer Maravilla. Kaya see you there, mga kapuso. Nasaan ka man ay pwede mo pa rin mapanood ang Super Barangayan live update sa aming Facebook page. Ang Super Barangayan ay hatid sa atin ng Potency Plus Zinc Advance. Sangguniang Barangay 185, Caloocan City, Super Radio DCWB 594 at Barangay LS 97.1 forever. At eto na po, sabi ni Tristram Cerantes, bigay mo na lang sa nanay niya. Total, mukha namang may relasyon sila. Si Tuna Fish, maghiwalay na kayo, be. Maganda nang mag-isa ka kesa ganyan. Saka na lang kayo magkabalikan kapag natsugin ang biyanan mong hilaw. Ano ba naman yan? Kayo, ha? Lahat naman ang pag-uusapan, naniniwala si Papa Dudut, no? Na may magandang pag-uusap sa bandang huli. Kailangan lang nasa magandang usapan yan. Shoutout sa mga kapuso natin, si Julie ng Pantay, Rizal. Kahit na papaniki ang Rizal, pantay pa rin daw sa kanila. Ayan na. Ang Peña Family, Lower Antipolo, from Olive Esquivel ng

Mukhang malayo ang iyong pagtingala. Pakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

Thank you.

0: Magandang gabi, Pilipinas! Ito ang News Radio ngayon. Mga pinaka-importanteng balita sa ating bansa at sa buong mundo. Ako po si Midori Tachibana. Simulcast tayo sa Smile Network YouTube channel at sa 99.5 Cool FM at YouTube channel ng Cool TV. Sa ulo ng mga balitang nasa News Radio ngayon. Sugatan sa Tacloban school shooting umabot na sa 20. Vice President Sara Duterte sinisi ang kawalan umano ng intelligence gathering ng DepEd sa pangyayari. Dating Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin humarap na sa NBI kasunod ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Sa ating balitang pampalakasan, Greek freak Giannis Antetokounmpo mag-o-over 5 anyos. Ito ang inihayag ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Allen Rico sa isang briefing sa Malacanang kaninang hapon. Ayon kay Ko, sumasang-ayon ng PNP sa pagbabago ng batas kaugnay ng pananagutan ng mga menor de edad na nasasangkot sa mga krimen.
1: Ng DSW that he acted with discernment, at siya po ay will undergo regular trial, formal trial, but of course, while observing yung child protection natin, tocalls, yung isa naman po ay mandatorily na makomit po sa child protection facility ng...
0: Tila nabuhay ang nasabing panukala matapos muling isulong ni Senador Robin Padilla ang panukalang ibabas pa sa 10 taong gulang ang minimum age criminal responsibility. Ginawa ni Padilla ang panawagan kasunod ng naganap na pamamaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Naging sentro ng talakayan ng issue ng criminal liability ng mga menor de edad dahil sa kalubhaan ng insidente at sa edad ng mga sospek na 15 at 14 na anyos. Sa kasalukuyan, nananatiling na sa 15 taong gulang ang minimum age of criminal responsibility sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act. Inaasahang magpapatuloy ang debate sa Kongreso at Senado kaugnay ng mga panukalang amyendahan ng batas matapos ang nangyaring trahedya sa Tacloban City. Naninindigan naman ng PNP na hindi nila hahayaan makalaya ang 2 sospek sa pamamaril sa isang eskwelahan doon. Iginitiko, nasasailalim sa criminal proceedings sa mga batang sospek at maaaring maharap din sa civil liabilities o danyos perwisyo ang kanilang mga magulang. Dagdagang opisyal, maaari ring masibak ng tuluyan sa serbisyo ang tiyahin ng isa sa mga sospek na umano'y naging pabaya

na kondisyon sa ICU ang isa sa mga biktima. Kumpirmado na rin parehong enrolled sa nasabing paaralan ng dalawang minor de edad na suspect at nasa kustodiya na sila ng Tacloban City Social Welfare and Development Office mula ng Madakip alas 2 ng hapon kahapon. Patuloy naman ang processing at documentation sa mga suspect sa pamamaraan. Binisita ni Education Secretary Sunny Yanggara ang San Jose National High School sa Tacloban City Martes ng umaga. Personal na pinulong ni Yanggara ang mga guro at personnel na nasabing paaralan upang alamin ang sitwasyon sa pinangyarihan ng school shooting kahapon. Ayon kay Yanggara, agad na magbibigay ng psychosocial support para sa mga guro at kaninang paaralan at magtatalaga naman ng guidance counselors para magabayan ng mga estudyante sa pagharap sa epekto ng insidente. Ang San Jose National High School ay isa sa mga

Sakaling may kakilala kayong kailangan ng tulong sa kanilang mental health, maaaring tumawag sa hotlines na nasa inyong mga screen ngayon.

nanawagan si Vice President Sara Duterte na dapat umano maging couple sa kombinasyon ng dugong pamamaril sa isang paaralan sa Globe City na ikinasawi ng mga estudyante. Ayon kay Duterte, walang magulang ang nagpasok sa anak ng anak sa paaralan na umasang maging biktima ito ng karasan. Sinabi niya na hindi na ito ang unang pagkakataon na may mga mag-aaral na napapahamak sa loob ng paaralan o sa mga aktibidad na may kaugnayan sa pag-aaral. Binigyang diin din ng Vice Presidente na inilantad ng insidente ang kakulangan ng pamahalaan sa intelligence gathering at sa maagang pagtukoy sa mga banta bago pa may masawi sa insidente. Sa kanyang pahayag, napahayag si Duterte ng pakikirami sa mga pamilya ng mga nasawing estudyante at pag-alala sa mga sugatan sa pamamaril noong Lunes. Iginit din niya na dapat maapektahan ng mga mag-aaral laban sa abuso, pagpawya at karahasan, maging sa loob o labas na paaralan. At sa mga online at bisa din bilang education chief si Duterte at sa kanyang termino bilang hepe, nagkaroon ng ahensya ng confidential funds na sharing tent ng investigasyon sa inaharap niyang impeachment trial sa Senado. Magsasagawa na ng pagdinig ang Senado sa nangyaring barilan sa isang eskwela sa Tacloban City sa July 1. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, isasagawa ang pagdinig upang malaman kung may naging papel ba ang online platform sa pagpapakalat ng mamarahasiya sa mga kabataan. Ani Ontiveros, maaari umano maging daan ang online games at platforms para maging violente ang mga bata. Panawagan ng senadora dapat umay managot kung nagamit ang internet para biktima yung mga bata o may impluensya silang gumawa ng karahasan. Isasagawa ang dinig matapos sabihin ng PNP Eastern Sayas na isa sa dalawang suspect ang naglalaro umano ng Gorebox na isang open world shooting game. Sa kaugnay na balita, temporarily banned muna sa Pilipinas sa online open world shooting game na Gorebox. Yan ay matapos ipag-utos ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC na pansamantalang iban ang nasabing laro matapos lumabas sa investigasyon ng pulisya na isa sa mga suspect sa Tacloban

0: school shooting ay naglalaro nito ay kay CICC Undersecretary Aboy Paratay. So, asahan raw na within the day ay block na ang GORM sa Pilipinas. Aniya, hindi raw maaaring isang tabi ang pamahalaan ng abilidad na may kinalaman ng paglalaro ng suspect sa GORM ng GORBAX sa pagpaplano ng malagim na krimen. Dagdag pa ni Paraiso, ang pansamantalang pag-block sa laro ay magbibigay daan sa mga otoridad na masilip ang GORBAX platform kung may papel ito sa naging aksyon ng dalawang estudyanteng na Maril. Patuloy rin ang koordinasyon ng CICC sa Council for the Welfare of Children o CWC para sa threat surveillance sa mga online activities. Nauna nang nanawagan ng CWC sa mga ahensya ng gobyerno, educational institutions, mga komunidad, magulang at caregiver ng mga bata na pakinggan at suporta ng mga bata. Nananawagan din ng ahensya na dapat umanong masunod ang mga kaukulang assessment, interventions at procedures para sa dalawang suspect na itinuturing na ngayon children in conflict with the law at nahaharap sa mga parusa at programa na kapaloob sa Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice Law. Inalma ni ICC Trial Chamber 3 Presiding Judge Joanna Corner ang mga komento ang ginawa ng dating lead ni dating Pangulo Rodrigo Duterte sa naging desisyon ng korte sa kasong Crimes Against Humanity. Sa ikalawang status conference na ginanap kaninang hapon oras sa Pilipinas, isinaad ni Corner na ang mga pahayag ay maaaring makaakit ng mga quote-unquote suppliers of fake news. Matatandaan, nagbabala ang ICC Pre-Trial Chamber 1 ex-lead counsel Nicholas Hoffman nagampanan ng professional duty na igalang ang soberanya ng korte matapos magbigay ng dalawang panayam ukol sa jurisdiction kaso. Dagdag pa ni Corner, wholly inappropriate ang mga hayag ni Hoffman sa kanyang personal na opinion sa mga desisyon ng korte.
1: Trials aren't conducted by the court of public opinion, but this court during the course of the proceedings.
0: Inaalalahanan din ni Corner ang media na iwasan ang makakahakas sa pagdidibis at ibalita ng wasto at patas ang mga kaganapan sa korte. Ladri ang sinabi sa pribadong sesyon ay hindi maaring ibalita. The status conference to July 14. Humarap na sa National Bureau of Investigation si resigned Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay ng investigasyon nito sa kaso na pagkamatay ng mga atletang sina Rene Paterbonia at Divine, kabilang si Baldwin sa nasa 20 individual na pinatatawag ng NBI kaugnay sa sabing kaso. Maging magbigay ng payag si Baldwin sa kanyang pag-arap sa NBI pero ayon sa kanyang abogado si Carl Justin David na unang hindi nagpakita ang veteranong coach noong June 16 dahil hindi raw ito nasa maayos na kondisyon. Nagpakita si Baldwin kanutis ng NBI na ang taong hindi umarap sa kanilang pagdinig ay maaaring maharap sa contempt proceedings. Nauna na rin humingi na tawad si Baldwin sa pamilya ni Rene at Divine, bagay na nireject ng mga pamilya at hiningiing direkta ang magpaliwanag sa kanila. Inilipad na pabalik ng Nigeria ang mga labi ng Ateneo Blue Eagles player na si Divine Adili Lunes ng hapon. Inihatid ng mga teammates ni Adili na si dating Blue Eagles assistant coach Sandy Aves Pacochaga at players na si Sam Reyes at Ian Espinosa kaaw ni Adili mula Arlington Memorial Chapel sa Quezon City patungo sa Fairbanks Center sa Ninoy Aquino International Airport para maiproseso ang pagpapauwi ng mga labi ni Adili pabalik Nigeria. Sa huling araw ng lamay ni Adili dito sa Pilipinas, bumuhos ang pakikiramay pasa na sawing basketball player at dinalo pa rin si Divine kanyang mga taga-suporta at kaibigan. Ipinagutos naman ni Ateneo de Manila University President Father Bobby ang pag-obserba ng 40 morning periods sa simula noong June 8 at matatapos sa whole Sa ilalim sabing morning period, naka-half mast ang university flag ng Ateneo araw-araw na magsasagawa ng misa sa college chapel para kanatenea divine, papananatilihing nakatakim sa itim na tela ang mga bakuran ng campus at i-adjust ang electronic displays ng campus. Pinababawasan din ni Father Yap ang mga celebratory announcements at activities sa campus ng Ateneo bilang respeto sa pagpanaw nila Divine at ng kampanya Blue Eagle player na si Rene Paterbonio. Sa kaugnay na balita, nagsagawa ng crime scene reconstruction ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o CITG sa pinangyarihan ng pagkalunod ni Rene Paterbonio at Divine Adili sa Dipaculao, Aurora, Martes ng umaga. Layo na nasabing reconstruction na malaman ang kondisyon ng tubig dagat, malaman ang lokasyon ng mga biktima, at makita kung nasaan ang Ateneo men's basketball team na malunod si Divine at Rene noong June 8. Sa pamamagitan ng sound navigation and ranging o sonar, sinilip ng PNP-CIDG ang mga ang lalim ng tubig sa lugar, gaya din ang 3D scanner upang makita ang datos ng pampang o shoreline sa crime scene. Sinilip rin ng mga otoridad kung talaga ba may nilagay na warning signages sa paligid ng resort, gayon din kung may sapat na emergency safety measures na nakatalaga sa lugar. Ayon pa sa CIDG, posibleng maharap sa kasong paglabag sa anti-hazing law si Baldwin at ang coaching staff ng Ateneo bunsod ng insidente. Kabilang ang Pilipinas sa 15 bansa na humihiling ng emergency financial assistance mula sa Asian Development Bank, bunsod ng girian sa Middle East sa mga ekonomiya sa Asia-Pacific region. Sinabi ng ADB na humigit kumulang $3 billion ang direktang hiniling ng mga gobyerno, habang $1 billion naman ang ilalaan para sa trade finance support sa pag-aangkat ng enerhiya at pagkain. Layunin ng programa na matulungan ng mga bansa na harapin ang pagtaas ng presyo sa budget, ng presyon sa budget, remittances, turismo at supply ng gasolina at fertilizer. 15 bansa, kabila ang Pilipinas, Bangladesh, Fiji at Sri Lanka, ang nagsumite na ng formal na hiling ng tulong na may halagang umaabot mula $15 million hanggang $1.5 billion. Kabilang sa package ang policy-based lending, counter-cyclical financing, emergency loans, at paggamit o pag-repurpose ng existing funds ng mga bansa. Sinabi na ni ADB President Pasato Kanda na kailangan ang agarang aksyon habang inarap ng mga member economies ang sunod-sunod na ekonomikong hamon dahil sa girian sa Middle East. Aniya, ginagamit ng ADB ang buong handa nitong crisis response tools upang magbigay ng agarang suporta sa mga apektadong bansa. Dagdag ni Kanda, may bagong mekanismo rin para sa mas mabilis sa paggamit o paglipat ng existing funds para upang matugunan ang mga agarang pangangailangan. Huwag kayong bibitaw mababalik. Okay. Maraming umaba pa hanggang Sabado ang pre-trial conference sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte dahil sa dami ng dokumento kailangan suriin at magkaan ng magkabilang panig. Sinabi ni House Impeachment Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luisto na hiniling na nila sa Senate Impeachment Court na paabay ng pre-trial hanggang Biyernes at Sabado. Ayon kay Luisto, hindi tiyak kung matatapos sa Huwebes ang pagmamarka ng mga ebidensya dahil sa napakaraming dokumentong may kaugnay sa mga confidential funds. Sinabi niya na nakipag-ugnay na sila kay Senate Secretary at Impeachment Clerk of Court Renato Bantuc Jr. sa pamamagitan ni House Secretary General Sheloy Garafil upang maghanap ng paraan para mapabilis ang proseso. Binigyang diin naman ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na may mahigit 4,000 peraso ng documentary evidence kaugnay na umano'y misuse ng confidential funds na kailangan isaysay ng mga panig. Bahagi rin ng panukala ng prosecution ang pagdaragdag ng mga tauhan mula sa depensa upang mas mabilis na masuri at markahan ng mga dokumento. sa kasalukuyan 4 na teams ang nakatalaga sa pagmamarka ng mga ebidensya, kabilang ang isang grupo para sa isyu ng umano'y unexplained wealth at 3 grupo para sa mga paratang tungkol sa confidential funds. Inaasahan ng mga prosecutor at ng depensa na hindi matatapos sa Miyerkules o Huwebes ang pre-trial dahil sa dami ng mga dokumentong dapat suriin ng hiwalay. Ayon kay Luis Romas, mapapabilis sana ang proseso kung pinayagan ng depensa ang joint marking ng mga magkakaparehong dokumento at ebidensya. Ngunit tinutulan ito ng depensa kung saan sinabi ng abogadong si Michael Poa na nagnanay sila maging maingat sa paghahanda ng kadalang mga ebidensya at gumamit ng sarili nilang markings para sa mga dokumentong gagamitin sa paglilitis. Nagsimula ang pre-trial conference noong Hunyo 18 at nakataktang talakay ng mga issue, ebidensya, mga saksi at schedule ng paglilitis bago ang formal na pagdinig ng impeachment case laban kay Vice President Duterte. Huwag kayong aalis, magbabalik ang News Radio ngayon.

0: Pagkagising sa umaang mangon at kumain ng sapat. Gatas ang kailangan para lumusog ang katawan. Pero may solusyon dyan, ito ang MSI Gatas.
1: Adam Morella po, mag MSA Gatas para iinumin ang gatas. Sarap. Mag MSA Gatas na. 69 na piso SRP sa suking tindahan.
2: The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional.

0: Nagbabalik ang News Radio ngayon. Bukas daw si Pangulong Bongbong Marcos na ibaba ang minimum age of criminal responsibility. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, bunso dito umano ng nangyaring school shooting sa Tacloban noong Lunes. Bagamat hindi nagbigay ng particular na age range, pag-aaralan daw ng Pangulo ang nasabing panukala. Dagdag pa ni Castro, bukas rin si PBBM na magtalaga ng social media ban para sa mga menor de edad gaya ng ginagawa sa Australia at United Kingdom upang hindi ma-expose ang kabataan sa mga violenteng content online. Bukas rin ang punong ekotibo sa posibilidad na magkaroon ng violent video games ban for minors. Daw na naring ipinagutos ng Pangulo ang pagpapaigting ng security measures sa mga paaralan bunsod ng insidente. Tila nasa sentro ng kontrobersya ngayon ang University of the Philippines College of Mass Communication Foundation Incorporated o UPCMCFI dahil umano sa milyong pisong pondong nawawala umano mula sa kaban ng organisasyon. Ayon kay UPCMC Broadcast Communication Professor Cecil Ilagan, nakatakdang talakayin sa assembly ang mga ulat kaugnay ng nawawalang 4 na milyong piso sa pondo ng foundation at ang paghalal ng mga bagong opisyal. Ngunit tanging man nakapagsumite lamang ng umano ng attendance form at nakabayad ng membership fee bago ang deadline noong Hunyo 19 ang pinayagan makapasok sa pagpupulong. Iginiit ni Ilagan na labag umano ito sa konstitusyon ng foundation na nagsasaan na maaaring magbayad ng membership dues sa araw ng taon ng pagpupulong. Sinabi niya na siya at iba pang guro at kawani ay handang magbayad ng kinakailangan dues under protest upang makatalo at managot ang mga pamunuan sa isyu ng nawawalang pondo. Subalit hindi umano tinanggap ang kanilang bayad dahil wala sila sa isang attendance list na hindi naman daw naipaalam na maaga sa mga miyembro. Ayon pa kay Ilagan, ay iba pang matagal na miyembro ng foundation ang hindi nakatanggap ng abiso tungkol sa nasabing attendance form. Bunsod dito, kinumpunta ni Ilagan si UPCMCFI President at dating PTV4 General Manager Malu Choa Fagar kung saan napunta ang nasabing pondo.
1: Professor to be acting
2: hey, so I'm becoming of you as the president.
1: Excuse me, I'm not the president.
2: Nakakagalit talaga kapag nawala ang 4 na milyon na pera sa foundation na 400,000 na lang ngayon na hindi nila paipaliwanag.
1: It's so unbecoming of a professor to be acting that
2: way. So unbecoming of you as the president.
1: Excuse me, I'm not the president.
2: You are not. Sabi mo kanina, acting president ka.
1: Only for today.
2: Acting president ka kaya sasabihin mo.
1: Only for today. I did say I'm acting president for today.
0: Samantala nauna nang nagpayag ang UP College of Media and Communication na hindi pa makikilahok sa pagpupulong dahil sa mga issue ng accountability at transparency sa pamamahala ng mga pondong ipinagkatiwala sa foundation. Sa ating ulat panahon, humina ang Super Typhoon Francisco at muling naging isang typhoon noong Martes na umaga habang nagre-recurve o palayo sa silangan ng Batanes-Mabuyan area ayon sa PAGASA. As of 4 a.m. na mataan ang sentro ng bagyo 410 km silangan ng Apabi-Cagayan at kumikilos pa kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa Batanes o Hilagan at Hilagang Silangan bahagi ng Cagayan, kabilang ang Silangan Babuyat Islands at mga bayan ng Santa Ana at Gonzaga. Sinabi ng PAGASA na nakakaapekto ang mga panlabas na rain bands ng bagyo sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at Bicol Region. Kasabay nito, patuloy na pinalalakas ng bagyo ang southwest monsoon o habagat na nagdudulot ng mga pag-ulan sa Mindoropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Sulu Archipelago. Inaasahan naman na lalabas ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility sa Biyernes, ika-26 ng Hunyo. Samantala, lumakas ang Tropical Depression sa labas ng PAR at naging isang tropical storm ayon sa PAGASA. Sinabi ng Weather Bureau na posibleng dumaan ito malapit sa Hilaga Silangan hangganan ng PAR sa Biyernes. Ngunit iniinasa magdudulot ito ng direktang epekto sa panahon sa bansa. Kapag pumasok ito sa PAR, itatalaga rito ang pangalang Gardo. Sa balitang sports, nayanig ang NBA World sa napaulat na blockbuster trade matapos maiulat ng iba't ibang sports website na mag-o-over the bacon si two-time MVP Giannis Antetokounmpo mula sa Milwaukee Bucks patungo sa Miami Heat. Kasama rin sa trade si Bobby Portis habang makukuha naman ng Bucks ang all-star guard na si Tyler Herro, center Kelel Ware, forward Jaime Jaquez Jr., guard Kasparis Jackusonis, tatlong first-round draft picks, isang pick swap at isang second-round pick. Isa sa mga first-round picks na kasama sa kasunduan ay ang number 13 overall pick sa nalalapit na NBA draft. Tinatapos ng trade ang isa, mayigit isang taong espekulasyon na maaaring hindi matatapos ni Antetokounmpo ang kanyang karera sa Milwaukee, ang koponang kumuha sa kanya noong 2013. Dumating ang akbang matapos ang dismayadong 30-50 record ng Bucks noong nakarang season at ang patuloy na paglayo nila sa contention sa NBA. Para sa Milwaukee, ang trade ay simula ng isang malakihang rebuild sa panahon pagkatapos ni Giannis. Habang makakakuha sila ng mga batang malalaro at maahalagang draft assets para sa hinaharap. Samantalang maaasa ang Miami Heat na ang pagdating natin Antetokounmpo ay magbabalik sa kanila bilang sa isa sa mga pangunahing contenders sa Eastern Conference. Makakatuwang ni Giannis sa Miami ang defensive star na si Bam Adebayo na inaasahang bubuo ng isa sa mga pinamatitinding frontcourt sa kasaysayan ng liga. Sa kanyang 13 taon sa Milwaukee, nagkamit si Antetokounmpo ng 2 MVP awards, isang Defensive Player of the Year award at pinangunahan ng Bucks sa kanilang NBA Championship noong 2021. Ang pag-alis ni Antetokounmpo ay nagmamarka ng pagtatapos ng isa sa mga pinakamatagumpay na panahon sa kasaysayan ng Milwaukee Bucks franchise. At sa ating Star News, nagluluksa ang music industry sa pagpanaw ng legendary record producer na si Clive Davis sa edad na 94. Kinumpirma ng kanyang pamilya at publicist ang kanyang pagpanaw bagaman hindi pa sinasa publiko ang sanhi ng kanyang kamatayan. Kilala si Davis bilang the man with the golden years dahil sa kanyang kakayahan makakilala ng mga artistang naging ilan sa mga pinakamalalaking pangalan sa musika. Si Clive Davis ang humubog sa mga karera ng ilang bigating Hollywood acts gaya ni na Janis Joplin, Billy Joel, Carlos Santana, Bruce Springsteen, Aretha Franklin at Whitney Houston. Isa sa pinakamalaking tagumpay niya ang pagtuklas at paggabay sa karera ni Whitney Houston na nagbunga ng sunod-sunod na number one hits at mga award-winning albums. Nanalo si Davis ng 4 na Grammy Awards at naipasok sa Rock and Roll Hall of Fame noong taong 2000 dahil sa kanyang malaking ambag sa industriya. Hanggang sa huling mga taon ng kanyang buhay, nananatili siyang aktibo sa industriya at patuloy na gumagabay sa mga bagong artista bilang Chief Creative Officer ng Sony Music. At bago po tayo magpaalam ngayong gabi, ingatan po natin ang todo ang ating mga anak, kapatid, pamangkin, o sino mang pumapasok araw-araw sa ating mga paaralan. Huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga school officials kung ito ay kinakailangan. Sakaling may kakilala kayong kailangan ng tulong sa kanilang mental health, maaaring tumawag sa hotlines na nasa inyong mga screen ngayon.

At yan ang kalipunan ng mga balitang nasa News Radio ngayong araw, June 23, 2026. Sundan lamang ang official social media channels ng Smile Network at News Radio.

Radio Philippines para sa iba pang mga balita. Maraming salamat din sa ating mga kalamaw sa Cool TV, Cool FM, JLR at TVH Group of Networks sa sabayang simulcast ng ating balitaan ngayong gabi. Ako po si Midori Tachibana. Sa ngalan ng Smile Network and News and Current Affairs, para sa mga balitang totoo, kumpleto at napapanahon, ito po ang News Radio ngayon.

all in ako. Sa totoo lang, kung noon ko pa ibinigay lahat, ako na ang Panginoon ng rap. Si Eminem, malamang matagal ko na nakakulab. Baka nga nilamon ko pa sa track. But I'm inspired, takes a village to raise a child. Tapos halos lahat dito puro whack. For me to give my all at di mag-hold back, dapat hold up. Kailangan nyo pa kung tutukan ng lock.

ko rin pala kanina ay hindi pa ako nag-all in sa iba't ibang ginagawa ko. Pero ang totoo, tinutodo ko na lagi. Kaso ayoko limitahan ang potensyal ko bilang tao. Kaya kahit nag-all in, sinasabi ko may all in.

Jacinta, naalala mo pa? Nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tili liwanag din at babadya ng bagyo sa pusong pawala. Jacinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagpikit ng aking mga mata hanggang sa uling intak ng mga paa, alam kong habang buhay, hindi

0: Darating si Judith, hindi naman po pwedeng pigilan niya at sabihin niyo, hindi, umulan eh.
1: Saka di naman kayo bayad kahit absent.
0: Oo nga. O, papano? Babay na ho muna ha. Muli, maraming salamat. Bukas po ulit. Ako po si Johnson Manabat.
1: O naman po si Christian Yosores.
0: Bye! See you again bukas. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico na hindi po naghagdan ngayon.
1: Bye!
0: Bye!
2: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita!

0: member KBP, gising na bangon na Wednesday na 6:03 in the morning.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Gising! Gising! Pilipinas!
3: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
4: dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
4: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
5: Gising na!
6: Gising na!
5: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Bukaw na mo! Pugtaw na! Bango na! It's a Wednesday! Let's go! Arriba-arriba, Mr. Gising! Reporting in the morning, narito na po mga may init na balita ngayong Huwebes. Huwebes na ba ngayon? Miyerkules wala. Archie Lagban, gising na, bangon na. Nagulat ako. Akala ko Thursday na eh. Wednesday pa lang Lagban. Narito po mamay init na balita ngayong Miyerkules sa Gising Pilipinas. Madali. Naniniwala po Philippine National Police na planado ang pamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. Tatlo estudyante ang namatay habang 20 nasugatan sa pamaril sa San Jose National High School. Ayon sa PNP, nakatakdang sumailalim sa regular na paglilitis ang 15-anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sakaling mapatunayang may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Mananatili naman sa DSWD ang 14-anyos na sangkot din sa pamaril. Desididong magsampan ang kaso ang pamilya ng mga biktima kabilang na si Christopher Fabian, nama ng estudyanteng si Chris Lawrence na nagtangkapang isarang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala. Sa investigasyon ng Eastern Visayas Police, nagsimulang pagplanuhan ang pamaril noon pang Abril o Mayo. At pinag-aralan din ang dalawang salarin ng batas kaugnay sa Juvenile Justice and Welfare Act. Hello. Sinabi po ni PNP spokesperson Colonel Alan Ray Co na nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante. Tinanggal na sa pwesto at nasa ilalim ng restrictive custody ang hindi pa pinapangalan ng police woman na tiyahin ng isa sa mga estudyanteng namaril at may-ari ng isang baril na ginamit sa krimen. Nakarehistro naman ang isa pang baril sa security agency sa Cebu City. Pinag-aaralan na ng Department of Education ang pagpapanupad ng distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Prioridad ding bigyan ng psychosocial session ang mga estudyanteng ayaw nang bumalik sa paaralan dahil sa insidente. 5 minuto makalipas ay 6 ng umaga.
7: Oras hatin sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
0: Pansamantala ay pinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamaril sa Tacloban City kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox. Bukas naman, si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online game sa bansa. Pero chinek ko kagabi kami, i-check mo yung Gorebox. Nagana pa rin eh. I-check mo. Na-access pa rin yung Gorebox. I think ang susi po, hindi yung Gorebox mismo. Eh, hindi po tayo papansinin sa Amerika yan eh. Dapat ang susi mo dyan, yung telco. Ang kausapin mo yung Smart, Globe, dito, Sky, yung mga lahat ng internet service provider. Kasi hindi po tayo papansinin na US-based company na yan. Bukas naman si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online game sa bansa. Pakisek mo nga kung ngayon na-access pa, Bea. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din ang Pangulong pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga minor de edad na magkaroon ng access sa social media sakaling isulong ng Kongreso. Noon na nagpatupad ng social media ban para sa mga minor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia. Samantala, pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Mula sa kasalukuyang 15-anyos, suportado ng PNP na ibaba sa 12-anyos ang edad ng criminal liability.
6: Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Cleo Castro, bukas din si Pangulong Marcos sa mga panukalang layong amyendahan ng batas at iba ba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatanda ang isinulong ni Senador Robin Padilla na ibaba sa GIS 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilinaw ng mayakda ng batas na si Senator Francis Pangilinan na illegal kung pakakawalan ang mga minor de edad na may pananagutan sa batas at maaari ring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya. Nanawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng pulisiya sa school safety at paigdingin ang pagpapatupad sa mga naturang batas para maiwasan ang bullying sa paaralan. Nakatakdang imbisigahan ng Senado ang pamaril sa Tacloban City sa July 1. Samantala, pihit po tayo lagay ng panahon. Patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Uli itong namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Basco sa Batanes. Taglay lakas na hangin umaabot ng 155 km per hora at pagbugsong 190 km per hora. Nakatas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama po ang Babuyan Islands. Inaasa ang maglalanfall ang Bagyong Francisco na posibleng lumabas na ng Pilipinas bukas o sa Biyernes. Posible namang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawagin naman po itong Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa panahon sa bansa. Samantala, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 9 na oras na naman ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod pa ito ng forced outage sa 24 na planta habang 14 naman ang tumatakbo sa rated capacity o kulang ang produksyon. Nauna ng inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Sa ngayon po tumatas po ang singil sa kuryente ng maraming private utility at electric cooperatives sa Visayas, bunsod ng serye ng yellow alert at pagnipis ng reserbang kuryente. Asa Android meron, Camille? Ano tong iPhone? Android ba to? Meron, nag-check ako kagabi, meron pa eh. Ngayon wala na. O sa Android, yung mga Samsung ba yan? Meron pa. O yun pang isa. Yung nakukontrol, ano po? Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market sa unang araw po ng kalakalan. Sa world market, mga 25 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos naman sa gasolina at 30 centavos sa kerosene. Gusto dito ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa ngayon, sinuspindi na ng Amerika sa loob ng 60 araw ang sanction sa Iran sa gitna po ng kasunduan para sa pagtatapos ng giyera. Kaya inaasahang maibsan po yan, baka yung ibang produkto dyan ay pababa na sa second day. First day pa lamang po yan, ano po? Ngayon, third day na, pero wala, kasi simula pala ng araw, magkakaroon po tayo ng update niyan within the day. Ano po? Inihain sa kamera ang panukalang layong alisin ang expiration ng prepaid load. Sa panukala ni mamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, pagbabawalan ang lahat ng telecommunications company na magpatupad ng expiration period sa prepaid load dahil binayaran na ito ng consumers. Nakabase ang panukala ni De Lima sa panukalang Prepaid Load Forever Act ni Senate President Sherwin Gadzalian para pagbawalan ang mga telco na magtakda ng expiration sa prepaid load. Sa ngayon, valid lang sa loob na isang taon ang lahat ng prepaid load kahit magkano ang halaga. Samantala, maaari na makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang pong magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante bago makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa piling butika sa bansa. Ano kayong mga butika yon? Dapat yung malalaki. Maikipag-ugnay na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama naman sa programa. Alas 6:12, inihain sa kamera ang panukalang layong pagbawalan ng mga political dynasty at contractor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging nominee o party list representative ang mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang idiskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. O obligahin din ang mga partylist organization na sertipikahang hindi sila konektado sa sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan. Kasama ang panukalang New Party List System Act sa mga prioridad na legislative o sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Pangulong Marcos. Standby Radyo Patrol, balitang impeachment muna tayo. Humiling ang prosecution team ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng House Prosecution Team sa Clerk of Court na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado. Hala, ganun karaming dokumento. Sabado po para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa po tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang article of impeachment na may kaugnayan sa manumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nais naman ang prosekusyon na ipaliwanag ng depensa ang isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinikwestiyong pagdinig ng House Justice Committee. Para depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, ay malaya ang defense team na pumili ng mga ipipresentang ebidensya at testigo. Iwala naman ang magkabilang panig na hindi maantala ang impeachment trial na magsisimula sa July 6. Na po natin yung ating mga Radyo Patrol sa oras na alas 6:14. Aba, talaga nga naman ha, ngayong araw yung Wata Wata Festival dyan sa San Juan. Hindi ba yung Maynila holiday din ngayon? Ano ba yung 24? Alam ko holiday din eh, fiesta din dyan sa Maynila. No pa? As a matter of fact, si Yorme merong State of the City Address. Oh, parang mamaya sa Quirinia, nakita ko yung invite ni Bambi Purisima eh. Pero puntahan muna natin yung Wata Wata dyan po sa San Juan City. O, maliligo ka na ba, Zeus?
8: Alvin, nakaligo na tayo kanina pero handa tayong maligo ulit dahil dito sa San Juan City ay handang-handa na nga ang mga residente at ang lokal na pamahalaan para sa pagdiriwang ng Wata Wata Festival o yung Basaan Festival. Ngayong araw yan, Miyerkules, June 24. Itong Wata Wata Festival ay ipinagdiriwang para magbigay pugay sa patron saint ng lungsod na si Saint John the Baptist. Ngayong araw, sisimulan ang pagdiriwang ng kapistahan sa isang misa sa Archdiocesan Shrine of Saint John the Baptist na susundan ng Santong Tao Float Parade. Ganap na alas 7 naman mamaya, magsisimula na ang basaan. Dito tayo, Alvin, sa San Juan City Hall. Nasa harap lamang nito yung pinaglabanan street na isa sa mga itinalagang basaan zone o ang itinalagang basaan zone ngayong taon. Ibig sabihin, dito lamang pwede magbasaan yung mga residente ng San Juan, di gaya ng mga nagdaang taon kung saan pwede itong gawin sa buong lungsod. Nakapwesto na ang entablado kung saan gaganapin ang programa, kung saan mamaya naman ay magkakaroon ng libreng concert, tampok ang iba't ibang personalidad. Ayon sa Eastern Police District, nagpakalat sila na nga abot sa 480 personnel para magtiyak sa kaligtasan ng mga makikisaya sa Wata Wata Festival ngayong araw.
6: Alvin, hindi ba, dito sa Bayan... No, Zeus, hindi ba nagsasayang tayo ng tubig? That's what... Di ba kinukulang yung tubig? Pababa yung level ka mo ng tubig sa Angat Dam. Tapos gagamitin pa natin sa basaan.
8: Alvin, tradisyon na nga ito no, dito sa lungsod ng San Juan para nga magbigay pugay doon sa kanilang patron saint na si Saint John the Baptist. Patungkol doon sa estado no, ng tubig, mamaya lamang ay magpupunta rito si San Juan City Mayor Francis Zamora. Pwede natin siyang kausapin tungkol dyan. Pero yun nga, no, ang mga nakalatag na aktibidad ngayon dito sa San Juan ngayong araw, pagdiriwang ng Wata Wata Festival. Alvin.
6: Dapat doon nakatopless ka.
8: Alvin, nagdala nga tayo ng kabote para hindi naman mabasa yung magandang uniforme ng DCMM eh. Pero nagbawa tayo ng shampoo at conditioner. Mamaya makikisaya tayo sa mga makikipagbasaan dito ang mga residente ng San Juan.
6: Naalala ko lang, nung may water crisis, I think 2 years ago, 3 years ago, kinansel yan yung wata-wata na yan eh. Eh kasi nga po, isayang nga naman sa tubig. Ba't mo ipang ano, magbabasaan kayo kung nanganganib na magkaroon ng water shortage, although wala pa namang ganong deklarasyon, pwede ko na sabihin sa inyo yung tubig. Kaya lang, fiesta kasi yan, ano?
8: Tama dyan, Alvin, yun nga, no, nakagawian na ito at nakasanayan dito sa San Juan City. Ito talaga, yung isa sa mga pinaka-inaabangan dito ng mga residente at maging ng mga nasa Karatiga lungsod na dito rin nagtutungo para makisaya sa mga aktibidad ngayong araw.
6: So, dalawa pala yung holiday. Holiday yung San Juan, holiday din yung Manila.
8: Huwag ganun na nga, Alvin, kasi merong inanunsyo rin na Manila Day doon sa lungsod niya ng Maynila ngayong araw.
6: Tama, tama. Sige, maraming salamat, Zeus Legaspi. Maganda umaga muna sa ating mga suki, gagaya ni Boss Ted Guam. Uy, Ted, holiday sa inyo dyan, ha? Fiesta. Pag ganyan ba, Camille, fiesta din? Pag, ano man tawag doon sa Maynila? Araw ng Maynila, hindi yan related sa religion, di ba? So ano yan? Ano tawag mo dyan? Foundation Day. Maganda umaga din kay Grace San Mateo at ganun din kay Paulo Balde ng Virac Catanduanes. At gising na gising na rin ang paborito ko na namimiss ko na at mukha napakahirap hagilapin na si Sherry Ann Torres. Uy, Torres, ang balita ko, Sherry Ann, na-promote ka. Wala bang pa-lunch ito? Yayain natin si Robert at si Doris. Mag-lunch out nga tayo. Ha? Maganda umaga sa iyo, Sherry Ann Torres. Teka muna, nagre-request daw sa atin yung avid fans natin sa Venice, sa Italy. Rolando at Estralita Kagimbal at Lovely Cabiles. Ayan, thank you, Sherry Ann. Miss na kita. Mag-lunch out na tayo. Sabi mo kay Bigonia na i-schedule, ha? Trisha Lindo, go!
9: Good morning, Alvin. Bago pa mag-alas 6, sarado na sa mga motorista yung paligid ng Quirino Grandstand, particular yung Katigbak Drive, Independence Road at South Road, kaugnay ng isasagawang State of the City Address at pagdiriwang ng araw ng Maynila ngayong araw. May mga barikada traffic cone nang nakapwesto sa Katigbak Drive at South Road, yung ilang bikers at nagja-jogging na nadadaan dito. Hindi na rin pinapapasok papuntang grandstand. Doon sa bahagi mismo ng Independence Road, Alvin, sakop na ng setup yung kalsada kung saan may nakatayo ng stage. May arko na rin at mga upuan na gagamitin sa seremonya mamayang hapon. Magsisilbing parking space naman para sa mga dadalo sa selebrasyon, yung gilid ng Rojas Boulevard, Bonifacio Drive at Calau Avenue. Samantala sa lagay ng trapiko, Alvin, ngayong umaga sa lungsod, marahil dahil walang ang pasok, ay maluwag yung kalsada sa pangkalahatan. Gaya dito sa Rojas Boulevard, para sa mga papunta man ng Tondo, Maynila o sa Pasay City. Kung mula Quezon City, welcome Rotonda. Tuloy-tuloy lang yung usad ng mga sakyang papunta sa Espanya Boulevard hanggang Quezon Boulevard sa Quiapo. Ilang minuto lamang rin ang biyahe mula Padre Burgos Avenue, Rutang Taft Avenue. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
6: Trisha, sa Maynila ba may basaan din?
9: Dito, Alvin, yung in celebration din kasi ng kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, yung isasagawa lang ngayong araw ay walang basaan. More on na talagang religious or church activities, meron lamang banal na lisa at saka misa mayor. Nung mga nakarang araw bilang pagkahandangan sa Paris Fiesta activity na yan, meron lang mga naging visitation yung patron na yan, pero basaan, Alvin, walang ganyang kasing singlaking activity gaya sa May San Juan.
6: San Juan, no? So nataon lang, Trish, na ang founding day ng Maynila, yung araw ng Maynila, nataon lang na San Juan de Bautista Day din? O yung araw ng Maynila ay tumutukoy lang yan sa fiesta, church fiesta ng Maynila?
9: Yung sa founding, nagkataon lamang din, Alvin, no, yung kasi 455th yung founding anniversary ng sa Maynila ngayon. Bukod dun sa church activities na sinasabi ko, in celebration naman doon din sa may pagdiriwang ng araw ng Maynila, meron ding separate activities na gagawin. Gaya mamaya sa may Raja Sulaiman Park sa Malate, magkakaroon din ng ring slaying ceremony.
6: May soka din si Yorme, di ba? Sa Quirino?
9: Tama, oo. Tama, again, 4 p.m. pa yan, pero as of this time, actually, dun sa nakita natin advisory, sinasabi 12 nun pa isasara itong kalsada, pero ganito kaaga, 6 a.m. o bago pa mag 6 a.m. ay sarado na rin yung paligid ng grandstand.
6: Very good. Thank you, maraming salamat si Trisha Lindo. So, hindi po kailangan mag-swimsuit ha, ni Trisha Lindo. Ha? Wala pa. Walang basan dyan sa Maynila. Si Rowan Cueto naman, punta natin yung baklaran. Go, Rowan.
10: Good morning, Alvin. Sa karaming baboy, nasa 370 pesos kada kilo ang kasing, sige at pork chop. Ang lempo naman ay nagkakahalaga ng 400 pesos kada kilo. Habang 300 pesos kada kilo ang patatrib. Para sa manok, mabibili ito sa halagang 220 pesos kada kilo. Sa isda, nasa 240 hanggang 260 pesos kada kilo ang bangus. Ang tilapia naman ay 150 pesos kada kilo. Habang ang galunggong ay naglalaro sa 200 hanggang 240 pesos kada kilo. Sa mga gulay at rekado, nasa 100 pesos kada kilo ang kamatis, 120 pesos kada kilo naman ang sibuyas, at 200 pesos kada kilo ang bawang. Mabibili naman ang talong sa 120 pesos kada kilo, karot sa 150 pesos kada kilo, patatas sa 180 pesos kada kilo, at tampalaya sa 150 pesos kada kilo. Ang sitaw naman ay nasa 20 pesos kada tali, habang 10 pesos kada tali naman ang kangkong. Ayon kay Ate Lorena, isang nagtitinda ng gulay sa Baclaran Public Market na tumangging humarap sa kamera, nakadepende ang kanilang kuha o puhunan ang presyo ng mga gulay, anya. Sa dibisoria nila kinukuha ang karamihan ng kanilang paninda, kaya kapag mataas ang presyo sa bagsakan, napipilitan din sila magtaas ng presyo upang hindi malugi. Samantala, Alvin, maaliwalas ang lagay ng panahon dito sa Baclaran ngayong umaga. Bagamat may makulimlim ang ilang bahagi ng kalangitan, wala namang nararanas ng pag-ulan at nananatiling maayos ang kondisyon ng panahon. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
6: Thank you, maraming salamat, Roy Cueto. Magandang umaga sa inyo, Dr. Mario Festin. Ano din kay Paulo Balde ng Virac Catanduanes at kay Mark Hernandez. O sabi niya, happy hump day at early yan sa may po sila. O nga po eh, good morning din kay Attorney Joseph Pamitan na pinapabati ng happy birthday si Jason Tarog ng Dagupan City. Isunod po natin si Arnel Ozaita, may buhawi sa Quezon. Go, Nel!
11: Yes, good morning, Alvin. Napinsala ang ilang kabayan, katiges at mga bangka nang manalasa ang buhawi sa Barangay Lipo, St. Panta, Quezon. Ayon sa mga residente, dako alas 6:20 ng gabi, bigla na lamang namuo ang maitim na umiikot na hangin mula sa dagat bago ito mabilis na umahon sa baybayin at nanalasa sa komunidad. Nagtakbuhan at nagkubli ang mga residente at mga nagpipiknik sa lugar dahil sa takot na tamaan ng buhawi. Ilang bangka rin ang naiulat na inangat at inihagis ng malakas na hangin, habang dalawang malalaking puno ang nabuwal at humarang sa kalsada. Agad na ipinagutos ng Infanta LGU ang assessment sa mga naapektuhang lugar upang makapag-abot ng agarang tulong sa mga residente. Wala naman na italang nasaktan o nasawi sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Arnel Ozaita, DZMM.
6: Maraming salamat, Arnel Ozaita. Isunod natin si Manong Rod Izon from Bataan. Manong Rod, good morning, Manong Rod.
12: Good morning, Alvin. Nagkaloob ang Bataan Provincial Government na 12 brand new electric vehicles para sa operasyon ng Bataan Police Provincial Office. Bahagi ito ng pagnanais ng Provincial Government na mapanakas ang patrol operations at police response sa buong lalawigan. Ang karagdagang 12 bagong sasakyan ay higit na makatutulong sa pagmintina ng peace and order at public safety ng Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
6: Thank you! Maraming salamat, Radyo Patrol! Thank you, Manong Rod!
13: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
6: Batiin muna natin itong si Alfred Esilan at si Rex Hinlo. At itong si, nasan ba ito? Ayun, si Magdalena. Tanggada ng pangalan, Magdalene! Hindi, Magdalena de Fiesta Dandoy. O, pakibati naman po kami sa Toronto, Canada. Ay, lagi kami nanonood sa inyo ni Doris. Naswerte ka, dahil biglang nag-appear yung message mo habang palipat ako ng ano. Ang swerte mo naman. Magandang umaga po sa inyo dyan sa Canada. Good at morning. Si Quill din. Hindi lang ako sure kung related yung feast day ni St. John the Baptist sa araw ng Maynila. Nagkataon nga lang daw po, ano, Quill. At si Lolit Campanero naman, nakalulungkot yung nangyari sa schools. Opo, mamaya may kakausapin tayong eksperto. Kahit ako po'y nalilito dun sa age of, ang tawag mo doon, discernment. Age of criminal liability. Maya-maya, magagap lang tayo. Yun, criminal liability. Ano po? Kung ang solusyon ba dito ay dapat ibaba ang age of criminal liability. Kasi sa ibang bansa po, ang focus nila talaga is rehabilitative. Ibig sabihin, hindi punitive. Ano? Makukulong. Pero ang focus nila ay dapat ma-rehabilitate yung isang minor de edad na lumabag sa batas o nakagawa ng karumal-dumal na krimen. Pero siyempre, Hindi mo yun pwede sabihin sa ama o sa magulang o sa ina o sa mga kamag-anak nang namatay. Hindi, siyempre ang mataas pa po yung emosyon at ang gusto nilang pumakuha yung hustisya. So napakahirap po sabihin na, hindi ma'am, sir, kailangan i-rehabilitate natin yung suspect kasi may halaga din yung kanyang buhay na hindi siya lalong mapariwara. Oo, mahirap po sabihin, ano po, dahil siyempre, hindi mo kamag-anak yung pinatay. Pag kamag-anak mo yung pinatay, siyempre, manggagalaiti ka rin. Ano po, sa ating pagbabalik, si Attorney Arnel Magcalas, isang litigation lawyer, a child advocate, at dating volunteer po ng Bantay Bata 163, sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy Wednesday na!
14: Good morning!
13: Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kitakits mga kasambuhay.
13: Balitang kumpirmado sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
19: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
20: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Responsible gaming at bagcore.ph.
7: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
22: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
23: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
18: Boses nagigising sa umaga.
13: Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
14: Good morning!
6: Maganda umaga kay Grace ng BDO. Sabi niya ang ganda ng OOTD. Ano ibig sabihin ng OOTD nga, Camille? Ha? Outfit of the... Baka ganda ng kulay, Camille. Maganda ba? Oo nga eh. Oo nga, pogi-pogi ako rito. Ah. Pati yung cap ko. Ah. Sabi niya saan lakad? Eh, wala akong lakad. Magtatrabaho tayo. Eh, ah. Papagupit pa nga ako kayo. No, eh. Kay Edwin! Gising na, Edwin! Sumuguri ko lang si Edwin dyan sa kabila. Oh. Edwin, tama na yan. Ah. Magpapagupit ako sa iyo maya-maya. Ah. Teka muna, nandyan na po sa ating linya. Nandala po no, si Attorney Arnel Magcalas. Isa po itong litigation lawyer at child advocate at dating volunteer po ng Bantay Bata 163. Dito po tayo makinig, ano po, sa may mga alam sa batas. Hindi po yung kung sino-sino lang po na mali-maling impormasyon ang binibigay, ano po. Attorney, maganda umaga po sa inyo.
14: Good morning!
12: Good morning, Alvin. Good morning to your listeners and viewers.
6: Opo, ito maglilinaw lang po tayo ng mga puntos kasi sabi ng pulis, eh parang may chat pala, no? Na parang pinlano nung dalawang bata yung sa Tacloban City po na parang sinasabi nila hindi naman tayo makukulong under the law. Una muna, tama po ba hindi makukulong yung 14 o 15 anyos pag nakagawa po sila ng krimen?
0: Oo, hindi talaga kulong yan kasi ang principle ng batas natin ngayon existing, hindi punitive, welfare system tayo eh. As much as possible, actually always ha, ang bata hindi kinukulong, CICL nga tawag sa kanila eh.
6: Ang ibig sabihin ng CICLI child? In conflict with the law. Opo, opo, opo. So tama po ang kanilang pag-iisip. Kasi yun ang inisip po nila when they planned, allegedly, nung pinlano nila yung shooting, kasali po yan sa konsiderasyon na hindi naman sila makukulong. So tama po ang kanilang pag-iisip na ganun.
0: Kasi ang idea nila ng kulong, yung isasama sila sa, ilalagay sa bilibid, isasama sila sa mga hardened criminals, yun ang idea nila. Hindi nila alam, hindi nga sila kulong doon. Pero they will still be deprived of their usual liberty.
6: Mm-hmm. Dahil sila po ay... dahil sila po ay i-custody din ng DSWD.
0: Ng local DSWD.
6: Opo.
0: Hindi sila, they cannot walk away freely simply because tulad niyan, 15 and 14, akala nila totally exempt na sila. Pero hindi sila pwedeng makalabas.
6: Yun po ang maling pag-iisip na kapag nakagawa ng krimen ang isang 14 o 15 anyos, ay wala po siyang liability o wala siyang consequences. Meron, may consequences. Hindi yung ubra na namaril siya, bukas makalawa, nakalabas lang siya, nagmumoling siya. Hindi ganun.
0: Yes, of course. Ginawa sila lalo na dyan sa pagkakataon na yan, ang liwaliwanag from the information na lumalabas, premeditated dito. I will not preempt the findings of the prosecution. Base lang tayo sa kwento muna.
6: Opo, opo.
0: Upon these assumptions, magkukwalify ang kaso nila sa murder if they will be charged according to the existing laws if they were adults. Murder yan.
6: Murder pa rin po ba kahit... Murder pa rin po kahit 14 o 15 yung akusado?
0: The elements of the crime of murder are all present. Nadyan, may qualifying, may aggravate. Lahat present. So it's murder academically. Now the question is, will they be charged formally in the fiscal's office and eventually in court? Hindi. Kasi nga, of their minority... 15 and below exempt from criminal liability agad.
6: Apo.
0: Pero hindi sila, they cannot walk away free as a free man simply because of that, for those reasons, kasi i-co-confine sila sa doon sa ating mga system, bahay, yung may bahay dyan eh, na
6: i-co-confine pag-asa.
0: Bahay pag-asa, correct. Oo, kasi tayo, welfare system tayo eh. Ang principle ng batas natin when it comes to minor children now is not punitive. It has become restorative.
6: Rehabilitative. Gusto nating i-rehabilitate yung mga nag-violate ng batas.
0: Ang pananaw ng batas natin ngayon, biktima sila ng environment. So kinakailangan nilang matulungan, ma-rehabilitate because their lack of possession of full responsibility, they do not know what is right and what is wrong. Yun yung discernment.
6: Opo, but put yourself in the shoes of the victim's family. Siyempre, mahirap pong paliwanagan yung nanay o tatay kung ang anak mo ay pinatay.
0: Exactly. Kaya dapat ang paliwanag dyan sa mga magulang ng biktima, huwag kayong mag-alala. Dadanas pa rin ang proseso yung mga offenders na yan. Yun nga lang, huwag niyong asahan na katulad sila ng normal process na ang pagkaing criminal ay 18 years or major age. Kasi okay. Minor sila, minor offenders.
6: Po.
0: Hindi ganun. Pero huwag silang mag-alala. hindi makakalaya yan. Hindi Apo. Makakalabas pa rin yan.
6: So hindi po pala, attorney, na parang, di ba, 14 ngayon, yung isa 15, ano po, aantayin na tumuntong ng 18, saka siya i-hear o ililitisin as an adult. Hindi ganun.
0: Hindi, example yan eh. From criminal liability, pumapasok lang yung sinasabi mo na yan ikong ang offender, eh, above 15 with discernment.
6: Ah, di yung isang suspect, kasi 15, may git 15 na po siya eh. So, ganun po mangyayari sa kanya.
0: Ah, may git 15 na ba siya?
6: Opo, yung isa po 14, yung isa more than 15.
0: More than 15, okay. Ano siya? Titingnan ko may discernment. This will qualify the crime of whether he needs to undergo yung proseso ng being accused in a criminal case. Na halimbawa man, assuming ha, ayoko ulit pangunahan ng prosecutorial service natin, assuming na prove nila o there is a probable cause na by the overt acts, kasi ang kwento ng isang witness, teacher ba yun? Nakita niya kada kwartong dinadaanan, pinapaputukan. Tapos makita siya, pinaputukan siya. Then magtago siya, pinaputukan ulit. So, by the number of victims, makikita mo, by their overt acts, it seems na they should know that it is right and it is wrong.
6: Opo.
0: Or it is wrong what they did per se. So, dadaan yung more than 50 na yan dun sa proseso, aalamin kung may discernment. Kung walang discernment, except muli. Kung may discernment siya, then he has to undergo this. Ipapasok siya sa intensive juvenile intervention support center sa bahasa where he will undergo mandatory intensive rehabilitation.
6: So ang solusyon po ba sa problema ay ang pagpapababa ng age of criminal liability kagaya ng gustong mangyari ni Senator Robin Padilla, o hindi may batas na umuubra ang batas, ang baguhin natin, ang improve natin ay yung sistema?
0: Alam mo Alvin, this is my view. Ano kasi ako, practitioner ako, and as a practitioner, realistic tayo eh, no? Pag tumingin ka sa paligid natin, do you think a child that is 10 years old na nakababad sa kanyang cellphone, laptop, makikipag, saka nakikipag-argue na sila sa matanda lang. Ano na matatalino na bata ngayon, yung discernment, ay parang tingin ko, they already know what is right and what is wrong. So, hindi nga yung lowering, actually we can simply go back to the provisions of the revised penal code. Kasi sa revised penal code, ang example lang, 9 years old and below. Nung pumasok yung juvenile law na yan, na bago, itinaas, naging 15 years. Look at the difference. Eh, a child of 12, nakita mo naman, may mga nangyayari na ng rape, ang offender is 12 years old, 13 years old. You see? So, dapat, let us lower or go back to the revised penal code provision. 9 years old lang dapat ang exempt.
6: Ah, mas mababa pa po yun sa inyo kasi yung kay Senator Robin, 10. Yung sa PNP, ang gusto naman, 12. So yung sa inyo, ibalik sa dati na 9.
0: Na-revised penal code, 9 years old.
6: Wow.
0: That is yung realistic provision of law. Yung sa revised penal code natin. Na-amend nga ng dahil of this new law that is existing now.
6: Kaya lang po, pag ganyan po, edi yung minor, baka wala na po siya ng chansang magbago o mag-rehabilitate kung ikukulong na po siya sa pagkahaba-habang panahon.
0: Hindi naman. Mag-undergo sila. Then pag ipasok natin yung revised penal code, 9 years, except,
6: opo.
0: Ipasok mo yung hybrid. Ipasok mo yan yung existing welfare code natin, juvenile. Kung saan dadaanan ng diversion, intervention, rehabilitation. Kasi nung araw, wala yung mga diversion eh. No, walang rehabilitation program na ganyan. Ngayon, meron na. Ang diversion nga pala, ibig sabihin, dinadivert natin, iniiwas natin yung bata na dumaan sa judicial system.
6: Mm.
0: Kaya divert. Then, magkakaroon ng intervention, pasok ang state, pasok ang family, no? Pasok ang local social services, lahat para community-based yung magiging ano sa kanila, yung attention na ibibigay.
6: So para lang malinaw, as a litigation lawyer, Attorney Arnel, ang position mo ay kailangan na nating baguhin ang current na batas natin at bumalik tayo sa dati o basta babaan natin yung age of criminal liability.
0: Yes, yung age of criminal, yung exemption. Eh, hindi na realistic yung 15. Ang taas niyan, 15, 15, mataas yan masyado. Ibaba natin. It should not be 15, it should not be 14, it should not even be 12. No? Kasi tingin ko yung mga bata ngayon, alam na yung right or wrong kasi iba na yung panahon ng araw. Nung panahon ng araw, kahit teenager na, medyo makikita mo, nagdaan tayo dyan, Alvin, di ba?
6: Opo.
0: yung the birds and the bees, maintindihan natin talaga, teenager pa tayo, hindi pa natin alam. Pero ngayon, ibang klase yung mga bata. Kasi ang aga ng education, di ba? 3 years old, nag-sabi na, ganun. Yung exposure ng bata sa environment, maagang nagsisimula sa panahon na to.
6: Opo.
0: And with exposure, that means exposure to both evil and good.
6: Ama, at saka po nagagamit din po sila sa drug trade, ginagawa po silang mule. Kasi alam na sindikato na hindi naman sila tatablan ng kaso.
0: Yan, mabuti, nabanggit mo, sakto. Ginagamit talaga sila ng sindikato.
6: Opo.
0: May nangyari sa amin, sa bahay namin at sa probinsya. Bata ang pumasok, nag-aabang yung matanda.
6: Yeah.
0: You see?
6: Ama, tama.
0: Nagagamit, tool.
6: Pero siguro po, ang maigi po ay pagdebatehan, ano? So that we can come up with, kumbaga ito ang magbubukas ng diskusyon. Pag-usapan, ano ba ang mas nararapat, ano po? Kasi sa ibang bansa, ang focus naman nila ay kako, rehabilitative. Hindi punitive. Kailangan kailangan ma-save yung batang yan sa ano, sa tuluyang pagkapariwara kasi magiging criminal yan pagdating ng adulthood niya pag nagkamali din tayo sa diskarte sa kanya. Kumaga tuluyan siya mahuhulog sa akumunoy ng kriminalidad, attorney.
0: Oo. Yung binasira mo sa ibang bansa, hindi lang ganito na rin tayo ngayon. Hindi na tayo punitive. Hindi na tayo adult-centric sa batas natin. Ano na tayo? Rehabilitative, restorative justice tayo, system. Yan ang nangyayari sa atin. And along with that, yung mga nangyayari.
6: Opo.
0: If you will observe, nagagamit yung bata.
6: Tama, tama.
0: Sa pagiging krimen. Tapos, yun na nga. Hindi sila pwede kasing ikulong together with adult offenders. And mind you, ito baka mahalagang malaman ng mga tao to. Ha? Halimbawa, yung nag-commit ng offense, below 18, then inabot na siya, nag-18 na siya.
6: Opo.
0: Ano ha? Ikukulong na ba siya pag 18? Kasi majority age natin 18. Ikukulong na ba siya? Ah, hindi. Kasi ang tinitingnan ng batas, the time of decommission, anong age niya. So pag 18 na siya, hindi pa rin siya ikukulong. Doon pa rin siya mananatili pa rin siya doon sa bahay pag-asa. Kung saan, tinitingnan na ngayon siya ng social court. Na, kasi mandatory sa court na yun ang nag-try ng offense. Mandatory na utusan niya yung social worker niya i-check kung ano na ang kondisyon ng bata, kung na-rehabilitate. Now, kung lumabas yung bata, na-restore, na-rehabilitated na, pwede nang i-introduce mo back in the normal society. Hindi dismiss ng court yung case. And then yung case niya, yung lahat ng records, iipunin yan, itatago, lalagyan, sealed yan.
6: Opo. Attorney,
0: ganda malaman niya kasi baka akala nila pagdating ng 18, kulong na yan, hindi pa rin.
6: Opo. Attorney, thank you.
0: Obligated to check kung nung siya below 21 ay na-rehabilitate.
6: Tama. Attorney, thank you for your insights. At tatawag kami from time to time. Mabuhay po kayo. Thank you po.
0: Mabuhay ang iyong programa.
6: Salamat
0: po. Good morning, everybody.
6: Good morning, si Attorney Arnel Magcalas. Isang litigation lawyer, a child advocate po at dating volunteer ng Bantay Bata 163. With what happened, I think dapat buksan din yung debate, ano? So that we can come up, ano ba ang the best
2: May punto din po kasi siya, no po. May punto din po ang mga nag-advocate na hindi ang hindi batas ang problema. Kung hindi yung sistema, edi gandahan natin yung sistema na talagang marirehabilitate o di kaya hindi naman po madidehado yung pamilya po ng nabiktima. Eh kasi sabihin mo yan sa pamilya ng pinatay, ikaw man yung anak mo'y pinatay, manggagalaiti ka siyempre na ganun-ganun na lang ba yun? Wala man lang siyang criminal liability dahil siya ay minor at pinlano pa, kahit pinlano pa niya, ganun-ganun na lang. So unfair din po sa mga namatayan. Kaya kailangan po pag-usapan buong bansa, pati si presidente naman willing ikamo, di ba? Na pag-usapan, di maigi po yan. Ano po? Sa ating pagbabalik, Senate President Sherwin Gatchalian sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
3: Good morning!
4: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
4: Kasama si Alvin El Chico!
5: Gising Pilipinas!
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
25: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
26: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
25: Make your move, baby.
26: Arthrisin, get going!
27: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: DZMM. Numero uno sa aksyon!
30: Ilong Ranger?
31: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
30: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
31: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
30: Sipon agad?
31: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzep C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzep C Plus 40 with zinc agad!
32: Unilab quality yan.
31: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
33: Ang husay!
34: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
33: Siyempre, it's you, babe.
34: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas!
2: Magandang umaga kay Senate President Sherwin Gatchalian. Hi sir, magandang umaga po.
3: Good morning!
35: Good morning, Alvin. Magandang umaga sa iyo.
2: Opo, ako po ay sumasakit yung dibdib ko sa nangyari dun sa Tacloban City, Senator. Ano po, inilalagay ko yung sarili ko sa tatay at sa magulang. Hawawa po. Ano po, I understand yung Senado po ay mag-iimbestiga. What do you intend to achieve sa inyong investigasyon, Senator?
35: Una-una, Alvin, ako ay nakitiramay doon sa pamilya ng mga nasuwi. Nalaman ko na apat na yata ang, based on the news report, apat na ang nasuwi at maraming nasugatan.
2: Opo.
35: At ito ay nakakagulat na nangyari ito sa ating bansa dahil una-una, ang mga batang Pilipino ay hindi namang violente. Hindi naman sila ganito. At alam naman natin, ang mga bata, mag-aaral na Pilipino ay kalmado, mabait, at friendly. Pero

0: What is your position, Mr. Senate President? Kayo po ba ay pabor na ibaba din yung age of criminal liability from 15 ngayon, ibaba sa 12 halimbawa or 10? Or gusto nung isang kausap namin kanina, 9?
1: Alvin, ang aking pananaw dito ay una ko nang ina-advocacy. At ito yung pag-ban ng social media sa mga 16 years old and below. Kasama na dito yung mga violent na games na pwedeng salihan ng mga bata. Base sa mga news reports at base na rin sa pag-aaral ng kapulisan at binanda rin ngayon ng cyber security CICC, yung cyber security agency natin, na itong mga social media games, lalo na yung mga napaka-violente, ay nakaka-impluensya sa mga bata. At ako personally, tingin ko ito ang isa sa mga dahilan kung bakit yung mga mababait nating bata ay nagiging violente dahil nai-impluensya sila. At dahil itong mga games na ito, Alvin, ano ito eh? Parang social media ito, pwede ka mag-interact sa mga ibang bata sa buong mundo.
0: Opo.
1: So hindi lang kalaro mo, mga taga-barangay mo, taga-komunidad mo, pwede mong kalaro mga bata sa ibang lugar. Hindi, ang problema nga, hindi mo alam kung bata o hindi bata eh. Mm. Kaya, may mga mabasa ako yung mga ganitong games, pwede mga matatanda rin kalaro mo na nagpapanggap na bata. So ito yung isang, sa akin, no, isa sa mga nakikita kong sanhi bakit nagkaganito. At isa sa mga tinutulak natin ay i-ban din mga ganitong applications at social media sa mga 16 years old and below.
0: Alinawin natin, ang gusto mo mangyari ay may social media ban, Mr. SP, sa 16 years old and below o selected lang na mga app and games na sobrang violente?
1: Basta may social media component. No, dahil itong game na ito, may social media component siya. Eh. So pwede ka maglaro, pwede ka rin magkaroon ng kaibigan, pwede ka rin mag-share ng mga stories mo kagaya ng ibang social media. Pero yung laro, yung game component, napaka-violente. Kanina nag-research ko sa internet, itong games pala na ito, pwede tinuturuan ng bata magsigarilyo, tinuturuan ng bata uminom ng alak, pati nga drugs tinuturuan.
0: My goodness.
1: At pwede kang pumatay doon sa games. So, kala mo games, pwede kang pumatay. At sa mga bata katulad nitong mga gumawa nitong krimen na 14, 15 years old, na batang-bata pa, nakaka-impluwensya sa kanila. So, ang aking bill na final, actually final ko na ito, ay to ban social media for 16 years old and below, kasama na dito yung mga violent games.
0: Po. But are you supportive dun sa panukala naman ni Senator Robin Hood Padilla na ibaba ang age of criminal liability?
1: Ako personal, Alvin, hindi ako sang-ayon dahil sa Valenzuela mayroon kaming bahay pag-asa. At base sa aming mga karanasan sa Valenzuela, isa kami sa nagpatayo ng, nung mayor ako, no? Pinatayo ko yung bahay pag-asa. At maganda yung aming naging resulta doon. Yung mga bata, yung CICL, Children in Conflict with the Law, pag binigyan ng tamang edukasyon, tamang gabay, at even spiritual guidance, nare-reforma sila at bumabalik sila sa lipunan na kapakinabang at nakakatulong sa ating komunidad. So kung mayroon mang ilang mga bata na talaga nawawala sa landas, mas marami naman yung nare-reforma at nababalik natin ng maayos sa ating lipunan. Kaya nakikita ko ang importante dito yung ma-implement ng mabuti yung ating yung batas, no? Yung pagbibigay ng reforma sa mga bata.
0: Pero paano naman po ang hustisyang hinihingi ng pamilya naman ng pinatay?
1: Let me just clarify, itong mga gumawa nito, sila ay mapapasok sa bahay pag-asa. Hindi sila makakawala. So ipapasok sila sa bahay pag-asa at doon ay bibigyan ng mga intervention programs. Ngayon, pag hindi pa sila talagang na-reforma, pwede na silang makulong. No? Dahil yan yung nasa batas natin. So ang importante dito, yung una, yung reform para mabago sila dahil mga bata rin to. Nakakalungkot nga, ang babata eh. Ako nagulat ako sa edad na nung gumawa nito, kailangan siya mareforma. Pero kung hindi talaga siya mareforma at tuloy-tuloy yung kanyang ganyang asal, ay makukulong siya.
0: Opo.

0: So sa July 1, isa po ito sa mapag-uusapan, Senator Sherwin. Siguro, inevitably, matatouch nyo rin po yung sa age of criminal liability.
1: Correct.
0: At at the same time yung sa inyo, yung proposal ninyo sa social media, ano po? Sabay-sabay na pong tatalakayin yun dun.
1: Tama. So titignan natin yung ano ba yung nag-iimpluwensya sa ating mga bata. At hindi lang tayo yung bansa na nagbandang social media, yung pinakalatest ngayon sa UK. No, kakaban lang nila. So, marami ng pag-aaral na napakalaki ng impluensya, negatibong impluensya sa bata ang social media. At lalo na itong mga violent games. Kasi itong violent games is a form of social media. Maraming social media, no? Hindi lang naman Facebook, napakadami. At itong violent games is a form of social media na makikita natin napakasama ang impluensya sa mga bata.
0: Hindi ho ba dapat ang kinokontrol ni rerendahan natin ay yung mga telco, ano po? Kasi kagaya yung mga app-based, based in America yan eh. So, dededmahin lang tayo ng taga-Amerika. Ang susi mo ngayon is yung telco, naharangin yes. Nila yan, na wala kang access dapat.
1: Actually, kung magiging ganap na batas na itong proposal na ito, ang gobyerno naman natin may kapangyarihan na iban. No? In fact, ngayon nakaband na siya. Yung cybercrime agency natin ay binan siya temporarily. Pero kailangan of course ng legal basis para tuloy-tuloy ng pagbawalan yan. At nakita ko yan eh. Nakita ko yung mga, to be honest about it, nakita ko sa pamangkin ko pag naglaro sila, parang wala nang, silang dalawa na nag-uusap eh. At nakakatakot dito, hindi natin alam sino namang kalaro nila. Kaya nagiging ano ito eh, nagiging daan sa mga masasama para magkaroon ng impluwensya sa ating mga kabataan.
0: Teka muna, Mr. Senate President, ha? May time check lang po ako. May dalawang tanong pa po ako at si Doris Bigonia po nandito na eh. Mangungulit po ito. Pero wait lang. 6:58!
2: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: May opinion kasi, pihit na po ako, may opinion kasi si Senator Robin Hood Padilla na kayo daw dapat ang presiding officer sa impeachment at hindi po ang kung sino man na mahalal po ng grupo.
1: Pag-uusapan yan, sa ngayon ako naman ang presiding officer under the rules. Very clear naman yan sa under the rules. Pero dadating ang panahon na pag-uusapan rin.
0: Opo. Eh pero paano yun kung ang solution i-divide din yung Senate noon. Pag ganun ng ano, kumbaga majority wins din.
1: Not necessarily. Pag-uusapan yan, Alvin, no?
0: So, ng mayorya.
1: Tingnan natin kung anong ng lahat, hindi lang ng mayorya o minorya, ng lahat, pag-uusapan ng lahat.
0: Eh kaya lang hindi nga po napunta din yung iba, ano po, like the likes of former Senate President Alan Peter Cayetano, ay hindi naman po siya, last time hindi po siya pumunta. Nagparamdam na po ba sa inyo, Mr. SP?
1: Hindi. So, darating ang panahon, Alvin.
0: So ayaw talaga sabihin ni Senate President ano eh partner yan
3: na natin. Hindi makaka-delay pa rin 'yon.
0: Hindi kasi majority naman sila nandoon eh. Kasi some of the senators na nasa kabilang side umattend naman ng hearing last time, Mr. Senate President, di ba?
1: Yes, so andun naman.
0: Okay. Eh ngayon, yung pre-trial, mukhang nadidelay po na humihingi po yung prosecution hanggang Sabado na extension, Mr. Senate President. Hindi po kaya madidelay yung simula ng impeachment trial?
1: Ang daming dokumento, no?
0: Kaya nga eh.
1: Ang brief sa akin ng clerk of court ay almost 4,000 yes. Documents each side, no?
0: Yes.
1: Dahil sa prosecution, talagang bawat acknowledgement voucher, bawat kontrata, bawat alam naman natin yung kanilang articles, kompleto sa document yung kanilang gustong ipresenta o kinumpleto na yung dokumentong ipapresenta, so isa-isa yung minamark. So titingnan natin yung takbo. Nabalitaan ko lang sa news na mayroon silang mga statement na gustong humingi ng extension, but we're taking this day by day.
0: Yeah.
1: Araw-araw tinitingnan namin yung takbo ng pre-trial.
0: Pero kung hindi man po makapagsimula ng July 6, may okay naman ng ibang dates. Ibig sabihin, okay lang naman ma-delay ng konti ang pagsisimula ng impeachment trial para sa inyo.
1: Maganda kasi itong pre-trial, papaiksiin yung trial proper. Unlike doon sa corona case na hindi sila nagkaroon ng pre-trial. Kung matatandaan natin, during the corona, on the day sila nagmamark or during the morning sila nagmamark, ito nakamark na. So pagsalang ng trial proper, tuloy-tuloy na ito. In fact, yung pre-trial order will be the roadmap. Nakasaad na dito yung, let's say, yung kung meron man stipulations, isasaad na nila doon. Sigurado ako, nandoon na yung mga ebidensya, nandoon na rin yung mga testigo. At sabi ko nga, as much as possible, maglagay na rin ng araw para alam rin ng mga senator judges kung sino isasalang araw-araw. So we're taking it day by day. Of course, nakita naman natin na araw-araw nila inilalabas yung kanilang ebidensya at dokumento. So malalaman natin yan in the next few days.
0: Opo. So okay lang naman po para sa inyo na ma-delay yung start kasi nakalatag naman na mas mabilis na yung usad dahil sa pre-trial.
1: Mas maganda. Itong pre-trial, mahalaga ito dahil in-organize niya yung trial proper itself.
0: Tama.
1: So, in other words, iiksi yung trial proper. Now, as to when, kami ngayon ay nakafocus pa rin doon sa July 6 na umpisa ng impeachment.
0: Okay. Mr. Senate President, maraming salamat po sa oras ninyo. Salamat. Good luck po Thank sa you. Trabaho ninyo. Go, go, go lang. Ha? Thank you po.
1: Thank you.
0: Mabuhay ka. Mr. Senate President, ituloy ako sa partner na. Mr. Senate President Sherwin Gatsalian.
3: Mr. President.
0: Oh, mataas yan, ha?
3: Oo.
0: Paalam mo ba sa anong tawag mo doon?
3: Succession.
0: Succession?
3: Oo.
0: Pangatlo atang Senate President.
3: Ah, ganyan ba?
0: Oo, Senate President. President.
3: Vice.
0: Vice President siya na susunod. Biglang umangat si Sherwin sa succession.
3: Oh. Kailangan pala tayong sumipsip dyan.
0: Easy. Hindi mabait naman sa atin yan. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas
0: Energy Energy!
4: Good morning!
5: Gising! Gising Pilipinas! Patas! Balanse!
6: Balanse!
5: Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong Francisco humina habang kumikilos palabas ng bansa pero isa pang bagyong tatawaging Gardo. Posibleng papasok o pumasok ng Philippine Area of Responsibility bukas.
3: PNP naniniwalang pinagplanuhan ang pamamaril sa eskwelahan sa Tacloban City. Distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma at ayaw nang pumasok, pinag-aaralan.
0: Grade 9 student sugatan matapos saksakin ng grade 10 student sa labas ng eskwelahan sa Negros Occidental.
3: Online video game na Gore Box, pansamantalang ipinagbawal sa bansa. Pangulong Marcos, bukas ding ipagbawal ang mararahas na online game.
0: Commission on Higher Education, pinagpapaliwanag ang Ateneo sa pagkamatay ng dalawang manlalaro. Imbestigasyon ng NBI, target na tapusin ngayon Linggo.
3: Sinasabing pisikal na pang-aabuso sa National Guard trainee sa Camp Kapimpin, iniimbestigahan ng Philippine Navy.
0: Panukalang layong alisin ang expiration sa mga prepaid load inihain sa kamera.
3: Sa showbiz spotlight, Jose Marichan, inaming hindi siya nakatatanggap ng royalty sa mga isinulat na kanta.
0: Bakit? Yeah. Yan po ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Miyerkules, June 24, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bicornia.
0: Detalye. Lagay muna ng panahon, patuloy ang paghina ng Bagyong Francisco habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Ulitong namataan sa layong 275 kilometers sa silangan ng Pasco, Batanes. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 155 km per hora at pagbugsong 190 km per hora. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes at northeastern portion ng Cagayan kasama ang Babuyan Islands. Hindi inaasahang maglalandfall ang Bagyong Francisco na posibleng lumabas na ng Philippine Area of Responsibility bukas o sa Biyernes. Posible namang pumasok ng Pilipinas ang isa pang bagyo bukas ng gabi at tatawagin namang Gardo. Pero lalabas din agad ng Pilipinas ang bagyo at hindi inaasahang makaapekto sa bansa.
3: Halos 100 barangay sa Hilagang Luzon ang posibleng maapektuhan ng pananalasa ng Bagyong Francisco. Hinikayat ang mga residenteng naninirahan sa mga lugar na lantad sa baha at pago ng lupa na maging alerto sa posibleng paglikas. Sa Batanes, sinabi ni PDRRMO Head Dam S. Dicol na nakararanas na ng pag-ulan at malakas na hangin pero wala pang inililikas na residente. Kanselado na ang mga biyahe ng barko at eroplano habang naantala rin ang paghahanda para sa araw ng Batanes sa Biyernes.
6: Konting pasensya lang po dahil ngayon lang tayo nagkaroon ng ulan dito. At the same time, may bagyo, so hindi natin mapipigilan. Bagamat patuloy din po ang pagmamonitor natin, patuloy din po ang pagantabay nyo para makita ninyo kung ano yung mga anunsyo natin. At the same time, dagdagan natin ng dasal at pag-iingat.
3: Inihanda na rin ng DSWD ang mahigit 100,000 family food packs para sa mga maaapektuhang residente.
0: 7 minuto makalipas ay 7 ng umaga, muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 9 oras ang yellow alert simula alauna ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Bunso dito ng forced outage ng 24 na planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Doon na lang inamin ng NGCP na tatagal pa hanggang Agosto bago bumalik sa normal ang sitwasyon ng kuryente. Sa ngayon, tumas ng singil sa kuryente na maraming private utility at electric cooperatives sa Visayas bunsod ng serye ng yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente.
3: Tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa world market. Sa unang araw ng kalakalan sa world market, 25 centavos ang dagdag presyo sa diesel, habang 85 centavos sa gasolina at 30 centavos sa kerosene. Bunso dito ng muling pagsasara ng Iran sa Strait of Hormuz dahil sa pag-atake ng Israel sa Lebanon. Sa ngayon, sinuspinde na ng Amerika sa loob ng 60 araw ang sanction sa langis ng Iran sa gitna ng kasunduan para sa pagtatapos ng gyera.
0: 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga, naniniwala ang Philippine National Police na planado ang pamamaril sa loob ng paralan sa Tacloban City. 3 estudyante na namatay habang 20 nasugatan sa pamamaril sa San Jose National High School. Ayon sa PNP, nakatakdang sumailalim sa regular na paglilitis ang 15 anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sakaling mapatunayang may kakayahang unawain ang pagkakaiba ng tama at mali. Mananatili naman si DSWD ang 14 anyos na responsable rin sa pamamaril. Desidido namang magsampa ng kaso ang pamilya ng mga biktima kabilang na si Christopher Fabian, na ama ng estudyanteng si Chris Lawrence na nagtangkap ang isa ang pinto ng classroom pero tinamaan ng bala.
7: Hero po siya. Nga proud na proud kami na nagawa niya po yun. Pero masigit pa rin na nawala po siya sa amin. Napakasigit talaga. Wala na yung panganay inanak ko.
0: Sa investigasyon ng Eastern Visayas Police, nagsimulang pagplanuhan ang pamamaril noon pang Abril o Mayo at pinag-aralan din ng 2 salarin ang batas kaugnay ng Juvenile Justice and Welfare Act. Nagpositibo sa gunpowder nitrate ang mga namaril na estudyante habang tinanggal na sa pwesto ang hindi pa pinapangalan ng police woman na tsahin ng isa sa salarin at may-ari po ng isang baril na ginamit sa krimen. Pinag-aralan ng Department of Education ang pagpapatupad ng distance learning sa mga estudyanteng nakaranas ng trauma. Sinabi ni Education Assistant Secretary Roger Masapul na prioridad ding bigyan ng psychosocial session ang mga estudyanteng ayaw nang bumalik sa paralan dahil sa insidente.
8: Siguro mataas pa yung emosyon, kaya ganun po nasabi nila. Kung ano po yung saan sila komportable, habang sila ay nag-recover, ibibigay po ng tulong ng DepEd. Alam po namin na mayroon ding dinadalang anxiety yung mga teacher, mas ano nila na mabigyan muna ng atensyon yung mga biktima.
0: Nakatakda namang imbestigahan ng Senado ang pamamaril sa Tacloban City sa July 1.
1: Ang mga batang Pilipino ay hindi namang violente. Hindi naman sila ganito. At alam naman natin, ang mga bata mag-aaral na Pilipino ay kalmado, mabait, at friendly. Pero sa aking natatandaan, parang first time nangyari ito sa ating bansa. Kaya nakikita ko mayroon talagang nag-iimpluwensya ng hindi maganda no, sa ating mga mag-aaral dahil hindi ito first time. Meron rin nangyari sa Cavite, may nangyari na sa ibang lugar.
0: CSN at President Sherwin Gajalian.
3: Pansamantalang ipinagbawal ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang online video game na Gorebox. Sinasabing regular na naglalaro ng Gorebox ang 14-anyos na estudyanteng sangkot sa pamamaril sa Tacloban City, kung saan gumagamit ng iba't ibang armas para gumawa ng karahasan. Sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Paraiso na mananatili ang temporary ban sakaling hindi makipag-ugnayan ang pamunuan ng Gorebox.
9: Mas sabi nila sa atin, masyado tayong stricto, ban kayo ng ban. Ito na, nangyari na. Yeah. It's hard to thread that line, but you know, somebody has to do it. The only way we would lift this blocking is if they comply and sufficiently show us that they have enough protections, child safety protections, age verification, at saka yung mga online safety nila are in place.
3: Bukas naman si Pangulong Marcos na ipagbawal ang mga marahas na online games sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din ang Pangulong pag-aralan ang mga panukalang layong pagbawalan ang mga menor de edad na magkaroon ng access sa social media sakaling isulong ng Kongreso.
10: Actually, napag-usapan po yan na na-report nga po na itong mga batang ito ay gumon sa paglalaro ng online gaming na marahas. So, napag-usapan po na yung mga ganong klaseng app ay dapat na ma-ban sa Pilipinas.
3: Nauna nang nagpatupad ng social media ban para sa mga menor de edad sa Australia, United Kingdom at Indonesia.
0: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, sugatan ng grade 9 student matapos saksakin ng grade 10 student sa San Carlos City sa Negros Occidental. Nangyaring pananaksak sa labas ng Julio Ledesma National High School sa Teachers Village sa Barangay 2. Isinugod sa ospital ang 17-anyos na biktimang nagtamo ng saksak sa tiyan. Sinasabing nagsumbong pang biktima sa class advisor na may nagbabanta sa kanya, kaya nabisuhang huwag umalis ng paralan. Hindi sumunod ang biktima, kaya nasaksak ng kapwa estudyante sa labas ng campus. Nahuli ng estudyanteng nanaksak at pinaniniwala ang nag-ugat ng aksidente o insidente sa matagal ng alitan. Kumilos na rin ang Schools Division Office ng San Carlos para tiyakin ang kaligtasan ng mga guro at estudyante.
3: Sugatan ang 14-anyos na grade 9 student na matapos suntukin ng brass knuckles ng kapwa estudyante sa Iloilo. Tumatawid ang biktima nang biglang suntukin ang suspect mula sa likod. Nagtamo ng sugat sa bibig at ulo ang biktimang bumagsak sa kalsada habang tumakas naman ang 17 years old na suspect. Sa paghaharap sa barangay, umamin ang suspect na inutusan siya ng isa pang estudyante para suntukin ang biktima dahil sa sinasabing pambubuli. Wala pang pahayag ang paaralan at Schools Division ng Iloilo hinggil sa insidente.
0: Alas 7.15, pabor ang Philippine National Police sa panukalang ibaba ang age of criminal liability sa bansa. Mula sa kasalukuyang 15-anyos, suportado ng BNP'ng ibaba sa 12-anyos ang edad ng criminal liability. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, bukas din si Pangulong Marcos sa mga panukalang layong amyanahan ng batas at ibaba ang edad ng criminal liability sa bansa. Matatandang isinulong ni Senator Robin Padilla na ibaba sa 10 taong gulang ang age of criminal liability. Pero nilinaw na may akda ng batas na si Senator Francis Pangilinan na iligal kung pakakawalan ng mga minor de edad na may pananagutan sa batas at mariring mapanagot ang magulang kapag napatunayang nagpabaya.
11: Nasa mukha na natin eh. At alam ninyo, hindi lang dito sa Pilipinas na merong ganyan na yung edad ibinababa. Dapat na natin gawin yan. Ngayon na.
12: Anong edad dapat?
11: 10. Dapat doon.
10: Depende po yan kasi kung ano po makikita na version ng Pangulo at kung ito naman ay magiging mas makakabuti sa ating mga kabataan at sa pagpapatupad ng ating batas ay sasang-ayon na naman po ng Pangulo yan.
0: Para sa litigation lawyer at child advocate na si Attorney Arnel Magcalas, dapat ibalik ang dating nakasaad sa revised penal code na mga batang 9 years old pababa lang ang exempted sa criminal liability.
12: matatalino na bata ngayon, yung discernment, ay parang tingin ko, they already know what is right and what is wrong. We can simply go back to the provisions of the revised penal code. Ang example lang, 9 years old and below. That is a very, ano eh, yung realistic provision of law.
0: Nananawagan naman ang ilang mambabatas na magpatupad ng pulisiya sa school safety at paigdingin ang pagpapatupad sa mga batas para maiwasan ang bullying sa paaralan.
3: Nagpalabas ang Commission on Higher Education ng show cause order laban sa Ateneo de Manila University. Layo nitong pagpaliwanagin ang universidad sa pagkamatay ng dalawang manlalaro ng basketball team. June 8, namatay sina Rene Baterbonya at Nigerian na si Divine Adili matapos malunod sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Matapos matanggap ang show cause order, may 10 araw ang Ateneo na magpaliwanag. Kahapon, nagsagawa ang PNP ng crime scene reconstruction sa Aurora para malaman ang detalye sa pagkamatay ng mga biktima. Pero pinagbawalan ng media sa pag-cover sa crime scene reconstruction habang gumugulong ang investigasyon. Humarap naman sa NBI ang nag-resign na si Coach Tab Baldwin para magbigay ng salaysay. Pero tikim ang bibig sa mga tanong ng media. Sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na target tapusin ngayong linggo ang investigasyon sa insidente.
13: Nag-appear na sila doon sa CIDG, no? So any statements na binigay nila sa CIDG at yung ibibigay sa amin, we will compare it with the statement with CIDG. We intend to finish sana yung investigation by this week actually.
3: Ngayong umaga nakatakdang ilibing ang labi ni Baterbonya sa Agusan del Sur.
0: 718, inimbisigan ng Philippine Army ang sinasabing pisikal na pang-abuso sa mga trainees sa Camp Kapinpin sa Tanay, Rizal. Kaso ito ng paglutang ng trainee kung saan inakusahan ng pananakit ang instructor na may ranggong staff sergeant dahil sa kabiguan ng mga trainees na makumpleto ang formation. Sinasabi na kainom ang instructor nang tadyakan ang 10 trainee kabilang na ang ilang nagtamo ng injury sa tadyang at tagiliran. Ang mga trainee ay bahagi ng National Guard program na bumalit sa CAFGU structure sa Southern Tagalog. Tiniyak naman ng Philippine Army na tuloy ang graduation ceremony ngayong araw sa kabila ng investigasyon.
3: Itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang tensyon sa pagitan ng mga sundalo at ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Iginit ng AFP na walang general ang susuporta sa reklamo laban kay Teodoro dahil sa sinasabing pag-aari ng Maltese passport. Nanindigan ang militar na walang basihan ang reklamo at mananatili ang katapatan ng mga sundalo sa saligang batas.
0: Time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Magmamadali, oh. 7:19 na po.
0: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
14: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Bakit RitePed ang binibili mo?
16: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
15: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
16: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
18: Kailangan RiteMed Medicines. Kailangan RiteMed.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
0: Tatamaan po tayo ng presyo.
14: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
0: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
14: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
0: Hindi natin napapansin, patuloy po ang pagtaas ng presyo.
14: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo.
19: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
3: Ano mga concerns? Ano mga issues?
19: Pagkakampi ng masang Pilipino.
3: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
19: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
3: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
19: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Balikan po natin ang mga balita sa oras na alas 7.23. Maaari nang makakuha ng libreng gamot sa pamamagitan ng guarantee letter mula sa DSWD. Kailangan lang magpresenta ng valid ID at reseta ng doktor sa mga tanggapan ng kagawaran. Kakausapin ng social worker ang aplikante para makakuha ng guarantee letter para sa libreng gamot sa mga piling butika sa bansa. Naikipag-ugnay na rin ang DSWD sa iba pang drugstore para mapasama sa programa.
20: Pagbigay mo kasi na cash, posibleng hindi niya bilhin lahat ng gamot na nandun sa kanyang reseta. Pero ito, para matiyak na gumaling, ma-consume niya lahat yung gamot na reseta sa kanya, mag-issue tayo ng guarantee letter para hindi niya naisip kung magaling mabayaran niya.
0: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
3: Inihain sa kamera ang panukalang layong alisin ang expiration ng prepaid load. Sa panukala ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima, pagbabawalan ang lahat ng telecommunications company na magpatupad ng expiration period sa prepaid load dahil binayaran na ito ng consumers. Nakabase ang panukala ni De Lima sa panukalang Prepaid Load Forever Act ni Senate President Sherwin Gatchalian para pagbawalan ang mga telco na magtakda ng expiration sa prepaid load. Sa ngayon, valid lang sa loob ng isang taon ang lahat ng prepaid load kahit magkano ang halaga.
0: Alas 7.24, inihain din sa kamera ang panukalang layong pagbawalan ng political dynasty at contractor sa party list system. Sa panukala ni House Speaker Faustino D., pagbabawalang maging ginatawan o nominee ng party list sa mga personalidad na may second degree of consanguinity sa sinumang nakaupong senador o kongresista. Layon din ang panukalang idiskwalipika ang halal na opisyal na may kontrata sa pamahalaan o negosyo 5 taon bago ang halalan. Obligahin din ang mga party list organization na sertipikahang hindi sila konektado sa kilalang political dynasty at individual na may beneficial interest sa kontrata sa pamahalaan, kasama ang panukalang New Party List System Act sa mga prioridad sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC, pero hindi sinertipikahang urgent ni Bangulong Marcos.
3: Umiling ang prosecution team ng Kamara sa Senate Impeachment Court ng karagdagang araw para sa pre-trial conference. Mula sa original na schedule na June 18 hanggang June 25, hiniling ng prosekusyon na payagang magpatuloy ang proseso hanggang sa Sabado para matapos ang pagmamarka ng mga ebidensya. Hiniling ding magdagdag ng teams para mapabilis ang pagmamarka sa libu-libong dokumento. Hindi pa tapos ang pagmamarka ng ebidensya, partikular sa 4,000 dokumento sa unang Article of Impeachment na may kaugnayan sa maanumalyang paggasto pesos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Pinagpapaliwanag din ng prosekusyon ang defense team sa isinumiting ebidensya at testigo sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, galing ang mga ebidensya ng depensa sa kinukwestiyong pagdilig ng House Justice Committee. Pero depensa ng abogado ni VP Sara na si Michael Poa, malaya ang defense team na pumili ng ipipresentang ebidensya at testigo. Tiwala naman ang magkabilang panig na hindi maaantala ang impeachment trial na magsisimula sa July 6.
0: Alas 7:26, nagbabala ang ICC Trial Chamber hinggil sa pagbibigay ng panayam sa media ng mga abogado sa lahat ng panig sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dumalo ang dating Pangulo sa ikalawang status conference kung saan sinabi ni Trial Chamber Judge Joanna Corner na ginagawa ang paglilitis sa korte at hindi sa media. Sinasabing nagdulot ng pagkalat ng fake news o maling impormasyon ang dalawang panayam ng dating abogado ni dating Pangulong Duterte si Attorney Nicholas Kaufman hinggil sa desisyon ng ICC Trial Chamber. Noong nakarang taon, nagbigay ang ICC ng paalala kay Kaufman sa pagbibigay ng pahayag pero mistulang walang epekto. Bukod dito, nagbabala rin si Corner sa mga media at iginiit na hindi dapat ibalita ang mga tinalakay sa private session. Nakatagda ang susunod na status conference sa July 14.
3: Isinuko ng puganting si Senador Ronald De La Rosa ang 6 pang baril sa Philippine National Police. Kasunod dito ng pagkansela sa rehistro at lisensya ng mga baril ni De La Rosa. Ayon sa PNP, isinuko ng legal representative ni De La Rosa ang mga baril sa bahay sa Cavite. June 11, unang isinuko ang 20 baril ng senador sa bahay sa Davao City. Mahigit 100 baril ang nakarehistro sa pangalan ni De La Rosa na may arrest warrant mula sa International Criminal Court at pinangalan ng kasabwat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity.
0: Alas 7:28 sa Malabon City, arestado ang lalaking nahulihan ng hindi lisensyadong baril sa Barangay San Agustin. Pinaglalaroan ng suspect ang baril habang nahikipag-inuman sa bar nang biglang pumutok kaya tinamaan ng bala sa kamay at binti. Rumispundi ang mga pulis at natuklasang walang lisensya ang baril ng lasing na suspect. Nagpapagaling pa sa ospital ang suspect na maharap sa patong-patong na kaso.
3: Sa Quezon City, arestado ang 19-anyos na lalaking ang loob sa butika sa barangay Talipapa. Nakunan pa ng CCTV habang mistulang nag-Spiderman ang suspect nang sirain ang bubong para makapasok ng butika. Tinangay ng suspect ang 100,000 pisong kita ng butika at isang cellphone. Natuntun sa kabilang barangay ang suspect na natuklasang dati na ring nakulong dahil sa illegal na droga, pagnanakaw at pagsusugal.
0: At ganun yung mga item natin, wala kulang na sa elemento. Diba anong tinuturo sa atin dati? What, when, where, who? Ay nasaan yung who niyan? Walang pangalan. Parang yung binasa ko na isa kanina, Archie, wala din pangalan. Ano?
3: Oo nga. Oh. Itong 19, peso, hindi na ito.
0: Ano nga ang pangalan?
3: Tinantinan ko nga po kung ito po ay minor de edad.
0: Ayun na
3: nga.
0: Hindi na raw pwedeng pangalanan yung suspect. Hindi, hindi totoo yan. Ang report lang naman na may ginawang krimen at dadaan sa paglilitis.
3: Hindi na nga nilagay ni Archie dahil kung ilalagay magiging katawa-tawa ang balita. Oh. Dahil ang pangalan pala nito ay Spider-Man.
0: Alamin na po natin na late sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Krishnan. Ganiel!
2: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, dismayado ang OPM legend na si Jose Marichan dahil wala siyang natatanggap na royalty para sa mga isinulat na kanta. Sinabi ni Jose Marichan na frustrated siya para sa mga batang songwriter, lalo na kung walang matatanggap na royalty. Sa kabila nito, masaya pa rin ang OPM legend na makitang nagiging parte ng buhay ng mga Pilipino ang kanyang musika. Masaya rin si Jose Marichan na makasamang magtanghal sa stage ang mga young at fresh talent sa industriya. Kabilang dito sina Mariel Montaliano at JM De La Serna na mga kasama sa concert ng OPM legend sa Pasay City sa July 11. para sa showbiz spotlight. Ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo, Alvin Doris.
0: So ano daw dahilan? Ba't wala siyang royalty? Anong explanation?
2: So far, wala pang nabigay na explanation. Pero kasi di ba pag may royalty ang kanta mo, nababayaran ka every time na piniplay yung original music mo. So yun, actually marami Alvin sa industry yung ganun. Oh. I think
0: sino kumukuha ng royalty?
2: Napag-uusapan man dito sa music industry natin, hindi pa siya naisa sa katuparan. Maraming ganyan actually.
0: Walang kumukuha ng royalty. Akala ko lang kasi may ibang kumukuha. Kasi usually si Jose Marichan siyang nagko-compose.
4: Oo nga.
2: Pero actually nakagulat nga na yun nga yung sinabi niya. No?
4: Oo. Ako na lang, come on.
2: Mismo siya, OPM legend to. Oo nga Doris.
0: Oo na lang. Wala ka namang papel dun sa kanta niya.
4: Uy, meron na.
0: Ano? Anong papel mo?
4: Ako yung chuchuwariwak.
0: It's not as if kailangan ni Mr. Jose Marichan i-billionaryo yan. Eh. Oo, pero doon tayo sa tama, sa liga. Ano bang legalidad?
2: Kasi parang rin, Alvin, pinilalaban niya dun yung mga young artists, no? Yeah. Yung mga batang gumagawa ng kanta ngayon.
0: Kaya nga.
2: Wala silang royalty.
0: Dapat maayos yan.
4: Let's sing Merry Christmas.
0: Oh, may royalty. Magbabayad ka. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Ako po si Doris Bigoy.
0: Ako naman po si Alvin Olchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy Energy on a Wednesday.
21: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
22: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
23: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
26: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
27: DZMM Radio Patrol sa 6:30. Una sa balita, una sa public service.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni na Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Gising Pilipinas!
0: Oy, birthday pala ni Ma'am Juliet De Jesus, partner. Kilala mo ba yung Juliet De Jesus?
3: Ay, kilalang kilala ko yan. Oh. At ang una kong pagkakakilala sa kanya ay galante. At yaman din lang.
0: Nagpapa-breakfast ba ang Juliet De Jesus?
3: Masusubukan natin ngayon dahil birthday niya, ang pagkakaalam ko ay nasa 42 years old si Juliet.
0: Hindi ba 41 lang?
3: Hindi.
0: Happy birthday, Juliet. Niloloko ka lang namin, ha?
3: Happy birthday.
0: Suki tsaka, natin yan, partner. Nanonood sa atin yan.
3: Napaka-accessible sa atin yan. At,
0: napakabait.
3: Napakabait.
0: At, galante ka mo, di ba?
3: Napakagalante. Ah, at kaya nga ang hihingin ko na pang-birthday niya ay isang boost.
0: Humingi ng boost. Hindi man lang, hindi ka masyadong demanding.
3: Ay, hindi naman. Tsaka hindi ako, may konting hiya pa ako.
0: Boost lang naman. O, may kasalanan tayo kay Pao at Jens. Hindi natin pinatinangapin. Pao, sorry ha. Akala ko talaga nabati kita. Kaya hindi mo na natin nabang Pao at Jenza. Happy birthday. O, belated na pala.
3: Kaya talaga. Hindi ako nagkakamali. Nasa 32. Kasi hindi natin nabati.
0: Yung vital statistics ba ito?
3: Ang vital niya. Ay, naku. Pwede rin. 36.
0: Yung bewang.
3: 36. 21.
0: Talagang kurbada. Kurbada kong kurbada.
3: Ano sinabi ni Karil?
0: Happy birthday, Bao.
3: Happy birthday.
0: Tawag mo na si Lorraine muna, partner. Ano na yan?
3: Ayan, marungkada pa. Masagasaan nyo si Lorraine. Ang ating online diva, nandiyan po siya sa Mega Q Mart sa Cubao para sa ating Jeep ZMM Lorraine.
1: Good morning, Hello mga kapamilya, ako po si Lorraine Galvez, ang kanyang online show diva. Nasa radyo na rin, Chumichika. At ngayong Miyerkules ng umaga nga, Kuya Alvin and Ate Doris, ay sumakay tayo sa Jeep ZMM upang bisitahin ang ating mga kapamilya dito sa...
5: Good morning!
0: Ala-ala nangyari. Walang lapit-lapit mo na, Lorraine. Sa Mega Q Mart ka lang, pangit ng signal. Ay, nako.
3: Pihet.
0: Pihet ng konti. Ang lapit lang yan, partner.
3: Ilang tumbling lang yan.
0: Ulitin mga take two, Lorraine. Go.
1: Intro natin, sayang. Ayan, Kuya Alvin na natin, Doris. Kumusayin natin ang ating vendor. Hello po, ma'am.
6: Hello, good morning.
1: Ano po binibenta po ninyo?
6: Papayang hilaw.
1: Papayang hilaw? Gano'n po kayo katagal na nagbibenta ng papayang hilaw?
6: Since 1995 pa.
1: 1995? Dito na po kayo talaga. Grabe, magkano na po ang papayang hilaw ninyo?
6: Ngayon po ay 60 ang kilo nung po. Tapos po yung binalatan, 70 ang kilo.
1: Ayan, ipakita natin para sa ating mga kapamilya, 70 ang kilo ang binalatan. Ito po ba yung mga ginagamit na ano sa mga empanada ngayon?
6: Opo. Pang-empanada, pang-atsyara.
1: Pang-atsyara. So ngayon, kamusta naman ang benta ninyo ngayong Miyerkules ng umaga?
6: Wala po kami.
1: Wala pa? Ngayon. Naku, wala pa masyado. Pero
6: mas marami.
1: Ayan, yahan mo naman yung ating mga kapamilya na mag-order sa'yo kapag gusto nila ng papaya.
6: Hello, good morning po. Pili po kayo na aming papaya. Ayan. Pang-atsyara. Wala siyang pangalan pero ano, Lizelle Store po.
1: Lizelle Store, dito lang po yan sa...
6: Ano Mega Q Mart.
1: Vegetable section. May stall number po ba? Dito lang po sa may dulo. 7-2. Ayan mga kapamilya, kung gusto niyo po ng papaya, dito po kayo kay Ate Lizelle.
6: Yes.
1: Si Lizelle, dahil wala pa kayo masyadong orders ngayon, nilagay mo ba ang pangalan mo sa ating mahiwagang fish
6: yes.
1: food? Gusto mo ba pangalan mo ang mabunot natin?
6: Yes, yes. Kaya
1: nagtutulakin sa inyo po ba? Gusto niyo po ba pangalan ninyo ang mabunot ko? Ayan, gusto rin nila kaya bumunot na tayo mga kapamilya. Eto na, punta tayo doon. Kasi po gusto ko pong hanapin yung magandang signal, Kuya Alvin na natin, Doris. Eto na po, manalaman na po natin kung sino ang makakakuha ng ating punting regalo mula sa DZMM. Ang pangalan ng aking nabunot ay si... Congratulations po kay... Belen Rosito! Isisigaw ko lang po mga kapamilya, pasensya na po. Belen Rosito! Nandito po ba? Belen Rosito! Ayan na po kayo! Hello po, Ma'am Belen! Ma'am Belen, congratulations kayo po ang nabunot ko. Pati naman po kayo sa ating mga kapamilya.
7: At kapamilya!
1: Yan! At dahil kayo po ang nabunot ko, magkapintay ninyo ang... Ito na ang DZMM shirt!
7: Yeah.
1: Of course, para umuna ka po sa balita, Transistor Radio mula sa DZMM.
7: Yeah.
1: At 1,000
7: bucks!
1: Yeah. Ay, para fresh na fresh ka, meron ka rin Protect Freshness Every Day. Ayan. Saan yung Yes, ang gratulations po. Saan niyo po gagamitin ng 1,500?
7: Ah, marami.
1: Marami? Pang may merienda niyo ba mamaya?
7: Kanjan ito
1: eh. Ah, pang merienda? Ayan. Naku, baka may mga gusto po kayong batiin.
7: Ah, siya ba batiin? Naku, ya po.
1: Ano po gusto niyo sabihin kay... Ate, sige, puto muna tayo.
7: Sorry lang.
1: Ano po gusto niyo sabihin kay Kuya Alvin and Ate Doris ng DZMM?
7: Hello po, thank you po. Good morning po sa kapamilya.
0: Good morning. Ano,
1: maraming salamat at congratulations po. Yes po, Kuya Alvin and Ate Doris.
0: Oh, hindi sabi ko, good morning.
3: Good morning. Lorraine, pakitanong nga si nanay.
7: Wala na yung tayo.
3: Lorraine.
1: Yes po.
3: Oo, pakitanong si Nay, saan kami magkikita para mag-almusal? Kasi meron na siyang... May pera na siya eh.
1: Oo nga po, saan po ba raw kayo magkikita para sa almusal, sabi ni Ate Doris?
7: Matiga na lang po sa tabi.
1: Diyan na lang po sa tabi.
3: Pumunta ako.
1: Thank you so much, Ate Milena. Congratulations. At syempre, dahil may Protect siya, meron din tayong mga binunot kanina para makakuha rin ng Protect. Eto na. Congratulations din po kay... Tasio Radan. At of course, ito po ang inyong Protect. Congratulations po. At ito pa, para kay Rechi Espuna. Congrats! Ipakita po natin ang ating mga Protect. Ayan na po, ayan. Maraming salamat sa Protect. Pakita po natin, nanay. Ayan. Protect your family with the all-new Protect antibacterial soap. Kills 99.9% of germs with up to 8 hours freshness. May moisturizing vitamin E pa for everyday care. At syempre, afford starting at 15 pesos and 50 centavos only. Available in leading supermarkets and local grocery stores nationwide. Stay clean, stay protected, and have that freshness every day. Maraming salamat sa Protect Antibacterial Soap. Everyday freshness! Naku, pasalamat na po natin ng Protect! Thank you po!
8: Maraming po, salamat po.
1: Aya, kayo po. Thank you po!
7: Thank you po!
1: Aya, maraming salamat sa Protect! Again, antibacterial soap, everyday freshness. Para dito sa Mega Q-Mart, balik na po dyan sa studio.
0: Thank you! Maraming salamat, Lorraine Galvez. Partner, nagpaparigad sa iyo si Henrik Val Oliva. Yung pumunta dito from Finland.
3: Uy, hello, hello.
0: Sabi niya, regards to Tita Cory. Esta, Tita Doris, sinaka-yellow ka.
3: Easy.
0: Jerry Diaz, good morning. Go.
3: Uy, tingnan mo.
0: Alin?
3: Easy.
0: Hindi kinaya din pala, no? Si Deo Geronimo, gising na rin. At si Vianna Villanosa at si Ann Bustamante Calomarde. O yan, partner, ha? Binati ko na.
3: Sabihin natin na si Louis Basco ay gising na rin at tapos na ang pangalawang almusal niya.
0: Ang takaw. Pangalawang almusal na pala.
3: Pangalawa na.
0: Di ba, natuloy mo lang.
3: Si Sarina Centeno, sana po ay kasama sa no expiry bill ang prepaid data.
0: Okay.
3: Most families ay may wifi na sa bahay. Gusto ko lang po i-track ang anak ko. Pero ang data load na 99 pesos ay 7 days lang. Expired na. Pero palang expiry yun, partner.
0: Dapat wala.
3: So yun ang sinusulong ni Dalima.
0: Yes,
3: wala na dapat.
0: Yes. Okay. Maganda umaga sa iyo, Edwin. Edwin Mendoza. Aparin, magpapagupit ako after. Nasaan ba si Edwin? Pati si Edwin na isa pa. Shout out sa taga Pambuhan, ang fiesta yan na. Si Lina Ho. Ma'am Lina, good morning. Bonbon Ramos, good morning. Flor Delisa Ulendan, good morning. Elim Nagit, good morning. Ging Pahe at si Chris Aberin Icasiano. Governor.
3: Good morning. Hindi na pa naman mahaba ang buhok mo, partner, kasi hindi ko pa nakikita ka.
0: Kasi panot.
3: Ito. Hindi. Dapat malalaman ko po kung magpapagupit ka na kapag ka nakikita ko na dito sa nape. Batok mo. Long-haired ka,
0: Kaninong buhok ba to? Akin, di ba? So ako magde-decide kung kailan ko to pagugupitan.
3: Edwin,
7: easy.
3: Alam mo na kung anong gagawin mong gupit. Gusto daw niya 7. Alam mo yun? Yung 7.
0: Oo, naalala ko yun. Yung kabataan ko, partner. Jenna Peña Randa. Magandang umaga sa iyo. Mga bagong pangalan yan, partner. Si Yoj DL. Just want to share my thoughts. So ironic that the senator advocating to lower the age of CICL is the same senator who aided the escape of his fellow senator. Mukhang may pinariringgan ka.
3: May hugot.
0: Roberto Parfan. Shade. Happy 40th birthday, Bobby Parfan ng Batangas City. Governor.
3: Si Master Amadeo, sabi niya sa Amerika, bata pa lang kahit paslit, kinukulong na. Naalala ko yung nangyari kay George Stinney Jr.
4: Hindi ko alam yung kaso ngayon.
0: Hindi ko rin maalala yung kaso. Mm-hmm. Oh. Eh, ganun talaga.
4: Iba naman
0: magkaiba.
4: Din yung kanilang ano.
0: Magkaiba part niya.
4: Magkaiba.
0: Maritoni Angara Rogers. Lagi po kitang inabangan, watching always from Anjo, Japan. Oy, thank you. Maraming salamat.
4: So, this ka. Okay. Ohayo gozaimasu.
0: Sige ba na, isa pa. Kung kaya mo.
4: Ay, sino ba ito? Si, nawala to. Si Quill. Happy Wednesday daw sa atin.
0: Okay. Okay. Meron pa?
4: Meron pa, kaya lang mahahaba eh.
0: Tulad ni no?
4: Pinapahirapan ako ni Ruben Ricofort.
0: Ano sabi?
4: Sabi niya eh, pakilinaw po nitong news kaninang umaga na Japan visa daw.
0: Ah, yung tumaas, binasa natin yun eh.
4: Hapon, diniskusyon namin yan. Oh. Absent ka kahapon na.
0: Oo, pero i-google mo lang, nandyan yan pa. Tumaas. O yun tumaas na yun, na-doble. O may doble.
4: Doble.
0: Eh, ganun talaga. Diba?
4: Oh, wala naman tayong control doon. Oh. Kung nga sinabi nila, itataas nila, itataas nila.
0: Oo, oh, nasa sayo. Kung ayaw mo pumunta, di wag.
4: Oo, oh, oh. Ngayon, kung paldo si Alvin, pumunta ka. Diba?
0: Well, may visa pa ako.
4: Buti ka pa, buti
0: maganda,
4: ka pa.
0: Magandang umaga sa iyo, Attorney Mel Milencio Santa Maria, dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Attorney Mel, good morning po.
4: Good morning. Good
8: morning. Magandang umaga sa inyo, Alvin, Doris, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood, mabuhay kayong lahat.
0: So ito, parte pa rin po ito ng ating Impeachment 101 Education partner. Mm. Nandiyan si Attorney Mel. Ano po? Parang ano ba ito? Parang nagbabadya ba na maaantala ang simula ng impeachment trial? Dahil humingi na naman po ng extension yung prosecution dun sa pre-trial. Ano, hanggang Sabado daw kung pwede? Do you see a delay in the timetable, Attorney Mel?
4: Eh, Wednesday pa lang.
0: Eh, hanggang Sabado ang hinihingi nila.
8: Kung mag-overtime sila, baka naman tayo umabot, no? Kung mag-overtime sila, siguro sasabihin nila, sige, hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Sapagkat nga, napakadaming mga dokumentong mamarkahan. Sa pre-trial kasi, dapat ilatag mo na ang iyong mga documentary evidence at ilista mo na ang iyong mga saksi. At yung sa documentary evidence pa lang, nahandyan yung mga notice of disallowance. Hindi lang yun, may mga transcript pa nung hearings ng Committee on Good Government and Public Accountability. At saka nahandyan pa yung mga affidavit. So napakadami talaga. Voluminous, ika nga. No? Napaka-voluminous. Kaya hindi kakayanin niya ng kalahating araw. Pero palagay ko, kung mag-overtime sila, kung sisipagin sila, let's say hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, baka nga umabot tayo sa Sabado o kahit na Linggo. Pero kung hindi nila gagawin yan, maaring tama ka. Baka maaring mag-request sila na ipaantala yung ano, yung July 6 opening ng trial, no? Kasi tandaan natin, nandiyan pa ang parte ng depensa para magahin at magpalista ng kanilang mga testigo.
0: But does it matter, Attorney Mel, kung halimbawa from July 6 naging July 13? Halimbawa lang, I'm not saying na ilimumove, ano? Does it matter kung mamumove na isang Linggo o hindi din naman siguro? Kasi masabi nga ni Senate President Gatchalian, mapapabilis ang proseso because of the markings that is being done right now.
8: Niyo kasi halimbawa kung hindi minamarka yan, kung hindi minarka yan, halimbawa ganito, nasa paglilitis na tayo at nagahain ka ng testimonya ni let's say ni Madriaga o tang mga dokumento, basta't natapos na sa Madriaga, magmamanifestasyon ka. Sasabihin mo, Your Honor, itong 75-60 page na salaysay ni Madriaga, aking gustong ipamarkang exhibit A, at itong paragraph na paragraph 75 na ini-emphasize niya yung kanyang punto, exhibit A-1, at itong paragraph na katapusan niya, exhibit A-2, pati na po yung signature niya, exhibit, kita na, humahaba, di ba? Humahaba.
4: Opo.
8: Pero kung namarkahan na ngayon, sasabihin lang doon sa hearing, Your Honor, itong salaysay ni Madriaga, markado na po nung June 22, 2026. Tapos okay. Na.
4: Pero,
8: so talagang napapaikli talaga.
4: Alright.
8: Basta't minarkahan ngayon.
4: Attorney, ano po ba yan? Parang touch move. Kapag sinabi ng defense o ng prosecution, ito ang aming listahan ng mga documentary evidence, tapos yung mga witnesses namin, yan na yun. Hindi ka pwedeng magbawas o hindi ka pwedeng magdagdag.
8: Doris, isang magiging usapin yan, ano? Sapagkat nga, ang alituntunin talaga, lahat na mga saksi mo, lista mo na, Paala mo sa kabilang panig. Lahat ng mga documentary evidence mo, ilatag mo na, markahan mo na, pakita mo sa kabilang panig. At kung ang hindi mo mapakita at malista ngayon, eh hindi na pwedeng ilantad o i-present sa paglilitis. Ganyan talaga ang pakay ng pretrial. Pero doon sa katapusan ng sagot ng depensa, yung answer ng defense sa mga last two pages nila, ang sinabi nila, magre-reserve pa sila ng mga pagkakataon para ihain ang ilang pang mga ebidensya. So, gumawa sila ng reservation sa mismong dokumento nila, sa answer nila, no? At ito rin kabila, syempre kung magre-reserve kayo, hindi namin makikita yan. Syempre, siguro magre-reserve na rin para naman sa rebuttal. Kasi ano yan sa trial, presentasyon ng plaintiff, ng plaintiff, nag-uusig, presentasyon ng depensa, at yung pangatlo, tinatawag na rebuttal, yung pagpapasinungaling naman doon sa pinresenta ng depensa, at may pang-apat pa, sir, rebuttal ang tawag doon. So talaga medyo hahaba to. Because of that reservation made by the defense doon sa kanilang answer, malamang makaiyan ang pagtalunan pa dito sa mga sumusunod na araw.
0: May nabasa ako, Attorney Mel, na parang, hindi ko malala ngayon kung sa newspaper ba, yung parang pwede daw yung surprise witness or surprise evidence as long as ma-inform yung both camps 3 days before its presentation. Tama ba yun?
8: Well, ang nakalagay sa kalituntunin nila, kung hindi

0: Pero nga, titignan natin kung anong pagkakasunduan sa pre-trial, sapagkat sa pre-trial, pwede mo naman kasing baguhin ang mga alituntunin kung talagang hinihingi ng pagkakataon. Kaya nga tayo nagpe-pre-trial, sapagkat diyan ang adjustment. Iyan ang adjustment period para pagdating ng hearing, predictable na lahat. No? Dito, yan, pag-uusapan pa rin yan. Marahil kung ilang sinasabi ng ibang mga panig.
1: Attorney, pagka po nagtuloy-tuloy na, pwede po bang ma-issuehan ng whole departure order si Vice President Sara habang meron ng trial o hindi rin pwede? Pero meron siyang karapatan na hindi umattend doon sa kanyang trial at hindi rin pwedeng bumiyahip. Ganun po ba yun?
0: Unang-una, doon sa tinatawag na arraignment, yung sasabihin, ikaw ba ay nagkasala o hindi, inaamin mo ba ito o hindi, normal na talagang dapat ang magsalita niyan o yung presensya ng inuusig na handoon. At kung hindi siya magsasalita, ang abogado niya magsasabi, please enter a plea of not guilty. Ganun yan. Pero sa unang arraignment, dapat na handoon siya. Pangalawa, sa mga susunod na mga pag-i-hearing iyon, pwede niya nang i-waive ang kanyang presence at magba-manifest lang siya sa husgado para malaman na hindi siya makakarating at ini-waive niya yon, no? So iyan ang mga alituntunin sa presence of na mga witnesses. Ano ba, Doris, yung unang huling tanong mo?
1: Whole
0: departure kasi ang ating ang liberty to travel. Ang karapatang maglayag, ang kalayaang maglayag ng isang Pilipino ay pinoprotektahan ng konstitusyon. Ibig sabihin, ilang napakataas na batas natin at ang sinasabi, mapipigilan lang yan kung merong panganib sa public health, public security at national interest ng korte. So baka marahil pumasok ang regional trial court, mag-a-apply lang naman sapagkat sasabihin nilang may impeachment hearing at para hindi muna makaalis. O marahil itatakda ngayon ng dalawang panig ngayon na may ganyang alituntunin sa maaari pa nilang balangkas o baguhin sa kanilang impeachment rules. Pero general rule, ang korte lang ang makapagsasabi na hindi ka pwedeng maglayag.
2: Pero hindi siguro, Attorney Mel, kasi ang pinaka-penalty ng impeachment, hindi naman kulong eh. Ang pinaka-penalty naman, hindi ba ipagtatanggal lang sa posisyon, sa pwesto?
0: Magandang punto yan, Alvin. Tama. Ang dalawang penalty lang dito, tanggalin sa pwesto at hindi ka na makatatakbo bilang isang public servant o public official habang buhay mo. So talagang, at isa pa, no, sui generis nga to. At hindi talaga ito criminal case. Ito ay nasa gitna ng criminal case at civil case na andoon sa gitna. Kaya nga ang ebidensya rin dito, hindi proof beyond reasonable doubt, substantial evidence lang. Kaya diyan sa mga rasong ganyan, talagang baka nga umiral ang tinataguyod ng ating konstitusyon na sinasabi na ikaw ay may karapatan maglayag at mapipigil ka lang kung may panganib sa national interest, public safety at public health. At baka kung wala naman, kasi bumabalik naman siya, maaaring hindi nga ibigay yun eh. Pero dapat pumunta sila sa korte, iyan ang general rule.
2: O, balikan ko yung sabi mo sa arraignment, ano. So may ganyan din pala, no? Akala
1: kaya
2: ko
1: nga.
2: Para sa ordinary criminal court na parang, what is your plea? Guilty or not, may ganun, di ba?
1: Correct.
2: So sa impeachment, may ganyan ding proseso, attorney.
0: Sapagkat nga, kung titignan mo yung mga hinaing mga angal, yung apat na articles of impeachment, kung tutuusin mo talaga, Doris, Alvin, kung tutuusin mo, halos mga criminal action eh, di ba? Yung malversation, bribery,
2: grave threats,
0: sedition, di ba? Halos kung titignan mo, yun rin ang nasa revised penal code, no? Yung mga yung sa SALN, kasi sinasabi rin sa ating Graft and Corrupt Practices Act. Kaya, tama rin, kasi at sabi pa, di ang mga alituntunin sa rules of court will apply in a suppletory character. So, ibig sabihin, bagamat meron silang mga alituntunin sa impeachment nila, yung ginagamit ng korte sa rules of court na hindi nila nakikita sa kanilang mismong alituntunin,

0: ay pwedeng hiramin at kunin. At kung ganyan niya ang nature ng kaso, eh baka nga talaga sa tingin ko magkakaroon niya ng pag-aari niyan.
1: Ah, so hindi ka pa sure kung mangyayari nga yun, attorney. Kasi pag nangyari po yun, hindi ba dapat ang magsasalita ng guilty or not guilty, yung akusado, hindi yung abogado.
2: Uh-oh.
1: Yung akusado, at kung wala siya, hindi yung presiding judge. Kasi usually sa RTC
2: correct.
1: O sa korte, ginagawa ng judge yun, di ba siyang nag-i-enter ng plea, attorney?
0: So, hindi magsalita. Kasi karapatan ng mga sapagkat meron siyang pagpapalagay na siya inosente hanggat mapakita ang guilty siya. There is a presumption of innocence. Kasama doon, yung karapatan mong huwag magsalita. Pero nakalagay ito ha, nakalagay sa alituntunin ng rules of court na maaaring gamitin sa impeachment trial na kung hindi nagsasalita at kung hindi nagpipli, yung inuusig, either ang korte ang magsasabi o i-enter mo yan, not guilty. O kaya yung abogado pwede nang sabihin kaagad, Your Honor, okay na, alam niya na she was informed of the nature of the crime or the articles against her. She please not guilty. Pwedeng ganun yan.
1: So yung lawyer niya pwede mag-enter ng plea on her behalf?
2: Uh-huh.
0: Basta't nahandun siya.
1: Basta't kailangan nandun siya.
2: Nahandun siya pero ayaw niya magsalita.
0: Siya kasi importante talaga sa isang arraignment na nahandoon yung taong inuusig. Hindi pwedeng, Your Honor, absent yung inuusig for and on her behalf. Ito ang kanyang mukhang mali yun sapagkat ang lahat ng mga inaakusa eh mayroon karapatan personally na mabasa at mahainan siya at malaman niya kung ano ang mga akusasyon sa kanya.
1: Naparta ka muna, as a matter of procedure, para lang sure, Attorney Mel, as a matter of procedure, mangyayari po yan, yung may arraignment din sa impeachment trial, kagaya ng nangyayari sa ibang korte?
0: Malamang sa tingin ko, baka mangyari yan sapagkat it is almost indispensable kasi yung nature ng mga articles kasi halos lahat. Kung titignan mo, it's a criminal in nature eh. So, palagay ko, magkakaroon yan.
1: Thank you.
2: Paano, last na lang ako, nagdudunungan lang ako. Paano kung kunyari sabihin niya, mag-i-issue ako ng special power of attorney? Dito na lang ako. Hindi pwede.
0: Hindi pwede, Doris. Hindi pwede talaga. May special power of attorney itong aking abogado. Siya na lang ang magsasalita para sa akin. Sa civil case, pwedeng-pwede yun. Sa civil case, pwedeng-pwede yun. As a matter of fact, sa civil case, sa pre-trial, pwedeng may special power of attorney ng isang abogado at pwedeng hindi na magpakita yung tinatawag nating plaintiff no, sa civil case.
2: Opo.
0: Pero sa mga criminal case, which is itong nature na ito ngayon, nakikita natin parang ganon, dapat nahandoon talaga.
1: Okay, thank you.
2: Okay.
1: Maraming salamat, attorney. Mabuhay po kayo. Sa ulitin, Attorney Mel.
2: Salamat, Panyero.
0: Maraming salamat sa inyo, Doris Alvin, at sa inyo mga tagapakinig, tagapanood. Mabuhay po kayo lahat.
1: Napakasikat. Kahit saan, partner, makikita mo rin si Attorney Mel.
2: Oo nga. Eh.
1: Walang sawa. Walang sawang pagpapaliwanag.
2: Oo.
1: Anything
2: mabuti
1: related
2: lang,
1: sa batas.
2: Mabuti na lang may ganyan.
1: Napakagaling. Oh. Attorney Melencio.
2: Mabuhay.
1: Mel Santa Maria. Dating din po ng Far Eastern University Institute of Law. Okay, partner, mukhang mover na tayo. Pwede ba ipasok ko muna yung NGCP? Camille,
2: surely,
1: magpa-flash report lang ako. Kailangan tanong, may story yan ba?
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: May anunsyo po na naman ang National Grid Corporation of the Philippines Yellow Alert ulit dyan sa Cebu mamayang alas 5 hanggang alas 9. Ah, okay. Di kayo pa paano umiksi na? Kasi kapo alas 2 ito eh.
2: Alas 2, alas 3.
1: Oo, alas 2 hanggang alas 9. Ngayon alas 5. Uh-huh. Hanggang alas 9, 6, 7, 8, 9. 4 hours po na yellow alert po kayo dyan dahil sisinghap-singhap na naman ang reserbang kuryente dyan sa Visayas dahil 8 planta po ang naka-forced outage at sangkaterbang iba pa ang palyado. Hanggang ngayon, ang ending, may yellow alert pa rin sa Visayas ngayong araw.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report! Alerto sa brownout! Alerto sa brownout!
1: Ikaw kasi, salita ka na salita, may pinipindot pa dun eh.
2: Pero gusto lang natin